0: man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bib jotaa yafi jar di teela jug aka waañ ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di and ak mag ñi ñew di xam leeti ku bayyi fi sa ciosan fo man di jëm na nga xam do gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati setere kar fu mu jup se yo tulit sara jot nam ma saxel mi te jël ndariñ ñi jëf seeti wolof yu leer ta rafet ngay degg kaddu yu set lu ñew ñu seg bu ko tek buy jall yem laati ndegam da nga bëgg xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa wëñ di yokkooti jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démbu farlooti ta léegi kat ñëpp xam ikkaat gi rek ka fi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati ta léegi kat ñëpp xam ikkaat gi rek ka fi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. ñëwaat naa di fentaat way akay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot bu ndox mii di sottiku ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko ku fi wàlli yaan sëb dëkk daa tëg gulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko bu settere kar jub see na ngay yootu sab rajo di xaar Abdullah Sallit mu ñëw gaayi déglu ko fréquence bi 103 yu teg 5 rek laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko te ay mag yu selli xelte am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fikki nga doon jotaay bii de moo jar yow di jumjël te dab si ko yilay bis de lay am muy altenet ba gaaw kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Delphine naa di woyaat fii akay xamal nii ko bëgg kàddu mag mi ngi dooraat ku dégg li ñëwal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ Abdullah moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof dékku ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk secteur bu jotee rek jëlal sa postu teg ikkaat sa 3.5 kay fréquence bi amul sikk bëgg naa fopp naa man ku fonku mag ñi mel ne kii Abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépku baat bu la reeroon ko jël ikkaat bul ko sa fee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat waxi démbu lanu fii teg mengale kok li nuy dund teg ki koot ba nga xam yow li baat di undu cig tëng soo xëyee na nga naam maat sa xel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmm ni daw yi fag yàl na bur may leen wér te fan wi guddu lool te sut wéppu fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg seen xaarit kenn soppee moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg.
1: Delsi waat nañu ak yeen ci al azhar gi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: delsi waat nañu ak yeen ci al azhar ni bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tuddu
2: jàngale joxe xam-xam ku bañ ci yébul faqand
1: bul ko yootu
2: jotoo ko gëleem ganaar munu ko ñang
1: mo seufun dajale wo ji nax ju rek fa fay xand
2: say wolof dafa lerul ne nof lay de man na rend
1: xamena dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko rend
1: moy legu ak jangat yi lay tegat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 djel wolof di acci
2: awtun
1: 0909 djel wolof di acci awtun
2: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko redd
1: moy legu ak jangat yi lay tegat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 djel wolof di acci
2: awtun
1: 0909 djel wolof di acci awtun
2: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko redd wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wax sa baatu wolof ma nga tekki baat ye fa tedd wol ko yootu joto ko gilem ginar munu ko ñand mos ya fon dajelo we ji nox ji rep pa fay xand degg na ñu ne nangam ku koy reere le nga fande ma ngi laaj ko amul ndeg lu yomb ndax dang ko jënd
3: ak ye suñe

0: fukki rabina ak juroom ñet rafi touba lay am mo koy wër ni ci kaw dañ koy defar nak ba mu melne samsam nga xamne robinet yi dañ koy automatiser doto nek di ubbi da ngay duggal sa kaas rek mu xel dañ koy filtrer yi dañ koy sarali bala muy ñew fi bala ngay ag yi xam nga ginaaw barabu ndox la barabu ndox dafa wara am ndox mu doy motax ñaari sedo yi ñu def ko ci mo sekk ki bi fi ñu ne di jaar nit dañ koy rab ak fer tuule ko moy dalas bu ñu man ko karolé li ben sedo la li benen sedo la ñoy sekk barab bi ngir man ko jëm waaw su ko defé kaas bele ngay seen momit dess na dañ koy form kaas lay yor negu ñax mom waaw dé bi bi señ ab señ blad mbacké lañ ko fi défalon mom la ko señ basir sar défalon fi la da tok jamono yim koy liggéey bayul xey suba mo ngon te ñewu fi ko xela da tok legu ñax dé mo ca nekkon legu ñax bele mo ca nekkon légui nak ñu tek ko fé diko barké lo way fi ñu bu ko def tabax ndax li mo yépp ngi
1: dugg ci barké la ci yaw da akal tan nañ ko jaar
0: ni ko ngi ko jaar ne la ci jël wa da nañ ak
1: bale
0: ñu seen sanda jox moy kaasu khassida bi xam nga ginaaw serigne bi day faral di wote ay journée khassida mbolo di fi dajé ñu bëgg kureli khassidi bu ñu newaté nek toké fofu ñom di yëkëti khassida wa bi ñu jëm ni nga xamné mom lañ dëggal moy fi nga xamné fi lañ dund ni serigne touba dund doon ci téel bi fa lañ ko exposition fa ngay togé ni buñ joggé fofu yi dañ ko momit dañ ko daané yëkëti wat ko la fa nekkone dañ ko fay déllo ci xéet yépp nak ndax bi mu doone arab dañ koy def français anglais dama ko trois di wat ko ci ko ci wala moko bindon bind mom sax lañ bëgg jël déllo ci ko dañ ko bëgg défar lu nak yatt lu ko yow ne ko ci ñu def ko ci anam go xamné dana depo barab bi ci da akul wa ali mo wër ni waaw fi moy fi ndox mi daani mom la la doon leral lek yeet bobu ni
1: ha ndox mi su dara fa la
0: ci daangi sele legi ci waaw legi filtre rek lepp filtre ya lepp fa lañ ko def buñ noppé legi doto am dañuy ay biter lañ koy wutal en casse
1: moy fi ndikone bu ci tousane wala fi
0: fofu la lay yobbu fala lay jëme ni ko rafa ngeur
1: fitu
0: dara ci ci manam nak won bëggona wa hydraulic bëgg ñu ñëw xol ko duggal ci caméra xol li ci biir bu fekke ne amna luñ ci wara def ñu def ko yoy yeb bayyi nañ ko xam diko ñaare lit moy fi dañ système solaire lañ koy def ndax courant bi bu noppé fi yeb espace vert lay doon day and ak lampe ki xamni fu tudul dalas rek dañ koy def espace fi damay faral di wax ne fe ko fa taxaw man nga wat ci ne te nga ko fu serigne touba te ko soptam andu len
1: may ne non ñep yoon
0: bind bi nak moy bi ci keppé wo ñu def ko fe ñom bi gis diko barkelo moy keppé wo
1: jamala yame di pen ñu
0: xam nga diko sen waaw de mu naka jek wa bu ndugé du bi di naka jek bi mu ngi dalé ci bay serigne sa xam nga ginaaw ci adressar dafa am jamono yo xamni ten bi dafa sakkon Serigne Fallou wo baye Serigne Sar sant ko bind bi nak moy bam ca defo waaye ñu fa ko
1: tekk ci
2: claire ko metti Serigne Modiar Sar
0: waaw biñ koy liggey jamono yiñ ko doon liggeye boba Serigne Modiar Sar rakki baye Serigne Sar mo doon jeewrine am bindam sax nga ci amna ngi ni Serigne Modiar Sar moko bu leer bokkum ci loxo ngi ni waaw ay dañu bëgg momit bu ñopé gisso par dépend ci ñu def dañ koy yëkëti ba mu kawé nga xamné ku tal fé dañ koy seen ñu yëkëti waat ko tek ko ci karolé ko wër ko waaw bé nak dafa sapom manam ci jamono yi bi fi señ bi la ko do sak ba señ fam buñ ko santé bay señ bam gassat ko def ko nu depo jamono ca boba jamono lolo fi nek ba jamono yi señ Abdoulaye nak sant ko señ Bassirou Sarr
1: ba xana 80 nangam de def
0: 80 la liggey bi 80 la won bim ko ci lañ ko def ne sul ko dañu duggal ci wo mat ci bir matière plastique bamu ag ci suuf sul liko wër lepp doga fop ci wo duggal ci wo yi duggal ci bir def forage bi setu do ba nga nele
1: waaw dañ ñay dañu def liñ ci def ñene bon
0: plastique ma ci tiwo dañu duggal tiwo bu mag ba mu dugg ba ca souf ñu bën na souf ka gas ba jot ndox ma ñu wacce ko comme mu don forme foras waaw mu ko tax momu moy xati ñu yegg ñis bi ko yeggal fa ku dir kilifa yeeg yoy daf leen fi sal bi mag ak ñaari meeg bi maga nak ak and ak sal leen ak wañ waaw ñu ñom leen def sax beñu beñu jallane gardiniere ni fi liggey lañ ko defal mu and ak magasin ngir bitel yi ñi defal dañ koy encastrer dootul am ngay dik bi lay biyele yo ko soxla rek di jox la rek
1: so fa defara bu di mu sama sta defu déclaration do ko xaw fatane
0: def na ci déclaration da na la ko
1: xam ni fi barkeur yeb
0: nek bi la
1: wa
0: aw nek di bo nekkon fe mom lañ ci defalon ce la pre du wax la wax may len won ako bi camion buñ day def reference ba yoy fakk balé ci def rek espace vert lay doon ci buntu balé moy buntu bank bi nga xamné da defana jënd ci dédé
1: gennatu la wacc rek
0: da fa wacc ni ngi ci
1: non la sabab ndox ñu jënd ci mbéd
0: wa na téléphone na na rek sëkk bu kawé rek ak walé ko ba nga xamné légui dootu mëna jaar fenn di waxna ko ko ñu mom la
3: gada fam xibaar yu deggu tewé
4: téméré ñett yu tombu juroom ikab radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam lolu don ap visite guidée don textel bo xamne kon don non ko leralal ki di serigne bassirou mbacke mom serigne abdou khadir liguey bu mom lañu amal fofu lay ci ténum aynu rahmati ba ak nga xamne kon noné lañu ko fasiyene taxawale mu don ay leral yo xamne kon ñi denk liguey ba ñu ko don garal la serigne bi xibaaru digi ba ci gi ñu wéli
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
6: radio
5: ikab fm
6: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
7: la radio citoyenne
5: ikab fm rek moma ci doy
6: 103.5 ikab fm fi ci Touba ndam
4: témer ak ñatt yu tombu juroom ikab radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir ñu wax ci leneen mu soxal liggey yi nga xamné Touba ci kanam ñu koy amal lolé nak mu nekk ci daara ju kawé ji nga xamné kon jamono ji nak liggey ba kon ña nga ci lolé tax nak fi mu tolli kilifu yi ak taxway bi nga xamné kon mom lañ ci def jot nono léral lu jëm ci walu ko liggey ba fon ci tollu jamono ji nak ñi ci ndorté santé bi tax nak ñom kilifu yi nak indi ci ay léral ci walu wu ni mel lolé inshallah rabbi dana ñu ci del ci na mu gëna yaato ci biir jotayu xibaar yi ñu wax ci walu borom saridi ñom itam ak taxaway yi nga xamne kon mom lañu def cadeau yu bawo ci khalifa general de mouride yaara ko ci porte parole bi serigne bassirou mbacke mom serigne abdoul khadir lolé nak jëm ci walu ko liggé bu ñu koy amal ya jëm ci walu saret yi ak fitna yi nga xamne ko mel ni fitna yi nga xamne ko ñom ñodi mala yi lool nak borom saret nak la noko gisee Ousmane Sall doon kenn ci njitu borom saret yi ñom ñoy nak yëkëti na ni ci ay cadeau ci walu wul mel mu melne amna lu jafé jafé ci walu ko element bi inshallah rabbi leg leg ni del ci wati ci
3: gaade sam xibaar yu deggu tewé
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
6: radio
5: ikab fm
6: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
7: la radio citoyenne
5: ikab fm rek moma ci doy
6: 103.5 ikab fm fi ci Touba ndam
4: témer ñatt yu tombu juroom mbokk mi ne ñuy ci jéggul da no am jafé jafé tuti ci loolé xamné kon mom modi élément yoy xamné kon mom mo jëm ci walu ko borom charité ak lu jëm ci walu jafé jafé ñu ko ci jankontel di nañ ci delsu wat légui lata loolu da ñuy wax rek ci lu soxal kon cadeau yi nga xamné kon jitu réew mi yëkëti won nako jëm rek ci walu ko lolé di internet bekk yenn ci ay jafé jafé yo xamné kon askan dañ ko ci jankontel lako wara rek moy danaka wax ci ñaaw yi nga xamne kon dañ koy faral di ci nemé ko rawati na ci walu ko internet bi ak la ci aju Mustapha Ndiaye nak def na ci ep geustu am ñen ño xamne kon waxtaan na ci ak ñom ci lu jëm ci walu wun mel ñu tewlu kaddu yi nga xamne rek jot na ko tataan ci ñen ci askari nak la ñu gisee lu ni mel Mustapha Ndiaye ñu tewlu kaddu yi nga xamne kon jot na ko ci tataan ci mbokki ak nak la ñu gisee jëf yi nga xamne ko dañ koy faral di nemme ko ci walu internet bi ak yenn ci ñaawteef yi nga xamne kon dañ koy faral di ko ci gis mu melni mom itam watay amna nu jafé jafé ci walu ko élément bobé nga xamné kon jot na ko ci tataan lolé mu doon rek ay ñaawteef yo xamné kon da koy faral di némé ko ci walu internet bi nu tewlu kon Mustapha Ndiaye kon mu nga élément ba japp dina la nga xamné kon jot na ko ci tataan ci yenn ci askan wi nak la nu gisé lu ni mel ñu tewlu kaddu jot nañ ko ci fessel
8: ni ko président waxé ñing koy jaajeufal diko rafetlu té di ci and ak mom ci xalaat bob parce que réseaux sociaux yi bari na lu muy yak donte ko mi ngi defar mais limi yak bari na trop rawatina ndaw ñi nga xamanteni dañu nekk ci réseaux sociaux yi kilifa gu wax ñu wax la bu bon wax la lu ñaaw té kilifa yi bu ñëk ñom ñoñu daan orienter ñoñu daan wax li nga xamanteni mom la suñu borom diglé mo ñoñu daan wax yoon légui newna nga dégg fi kilifa gu ñimé yëkëti kaddam wax ndax wax ñu ñaaw dañ cey tek té lepp ñu koy waxé ci réseaux sociaux té lu muju fenn bari na ño xamanteni dañ daan wax mais ñimétu ño wax bari nañu bëgg wax té ñimé wu ñu wax ndax lan goné yaangi ci réseaux sociaux yi difa wax lu bon lepp lo xamné wax ju ñaaw la wala jëf ju ñaaw ñu fexé ba képp ko xamanteni jaaral dina ko ci réseaux sociaux yi rek yoon top
9: amna lo xamni jëkul jaadu rafetu ndax képp ko nga xamné ku baax nga wala ko am yar wala ko am kilifa diko xol ci say kilifa wara xamni képp ko xamni yaangi yëkëti kaddu bu ñaaw diko tek ci nit war nga don xol war nga xol bu don yaw wala mu ci kilifa yaw nan lay deme lolou buñ ko don xol rek ku nek man nga yar sa bop ku nek man nga xam li nga wara wax ak li nga wara wax waye nak ginaaw nit ñi xolatu lu ñu wara wax ak lu ñu wara wax ku nek nu la neex ngay wax nu la neex nga koy waxe kon ki nga xamni moy kilifa mom la fi yalla tek dem am ci doole man ko fajj wala mu man ci jël responsabilité nako def maam doon lum dogal nak ba ñen ñi sama classe bi man ko gis ba xamni li doon ay jaaxaan ndax yag nañ cey deg waye gisagul ko nañ gis ñu jël ci ay dogal yo xamni ku ko def dañ lay tek ci yoon wo xamanteni ñi nga xamni tay doon nañ ko def dañ ko bayyi wala buñ ko bayiwul xamni trop tard loolu mo leen ci fek loolu rek lañuy ñaan manam mu jog ci mu gaaw buñ ko yexé bu doon suba suba ba parce que jamono ji ñu tollu xagn na defar ko yoom waye nak ku ci nek la nga wara defar boko defare bu lepp bo la defar
10: defatuñu ci bax defuñu ci dara lu bax Sénégal yaako ku def lu bax duñ la ko wax lu bon rek la ni gën ta pourtant nak réseaux sociaux yi ñi nga def lu bax ñi nga def lu bon ñi koy utiliser mais lu bax ni ñu koy gënne mais chaque jour nak lu bon rek la ni gën ak lu ñaaw kilifa gu def dara ñu gën nako nako fang ta bu defé lu bax ñu neub normalement ni tour ñu nga nek kilifa ñu taxaw di la sagal wala ñu né dina la ay sagal ta nga mu njabot am famille ñoo rafetut
9: da ngay gis ko nga xamni lu bax koy taxaju mu diko wax wala mu koy def buñ ko taccio loxo yu bax donte at ñu ko wara tacc am ay xéer lañu ko sandi do sandi xéer moy comme ni ñi def tok fa ñu wara tok la xatu seen ginaam lu leen neex ak di wax lu leen neex da ngay dem man nga ci bu dée sama classe gi xam dañu ragal man ñu ci gis seen bop té pourtant man na baña doon sax xañ na agul sax ci kilifa nit da ngay nax nit mom ku nekk sa kilifa nga da ngay gis ñoo nga xamni dañu am kër rek wala fañ nekk man nañu wax seen baat joti na ca kaw lañuy wax dañ leen téwlu dañ leen déglu yaay dég ñu am xam xam wala lu bax lo xamanteni ci xamna man nañ ko partager ñu partager ko mais retour yeen ci jotat moy tax ñom doot ñuko def te pourtant ñi ngi ci doon jari te ben nit wala ñaar nit rek man na tax ñu arrêté lolo dag lolo lolo xam rafetul
8: comme internet bi ñi ci waxe ci ndaw ñi fi nek di wax lu ñaaw mais aussi mag ñi tamit am nañ ci part de responsabilité ndax it xalé yi li nga xamanteni ñi ngi ko fi wax muy wax du ñaaw doon lo xamne dañu ñew rek kéré ko dédé dañ ko fé fek dañu wara nak ci ci wara mëna bolé kilifa yi nga xamanteni ñi ngi ci réseaux sociaux yi ak ci télé di waxante lu ñaaw lolu ñu wara mëna wax la lolu nak lima ci gëna yé moy dañ ci gis ben plateau bo xamanteni day dajalé ñoo ñaar ñi jakarlo mu leer ko né ñaar ñi aussi buñu jakarlo aw musiba mën na faaju ñu def ko lolu da ci wara mëna bayyi xel ci plateau yi ci ñi nga xamanteni ñoy invité ñoy organiser débat yi ñi xol débat yi ñin wara bolé ak ñin wota bolé jakarlo mag di waxante lu ñaaw mais des fois nga gis ci benen côté bi moy men mag moy tok ci ap écran momit di wax kenen lu ñaaw bu koku jugé don ko yoyit dañ ci wara wax parce que rew mi rew julit la te aussi ay kilifa dañ fay nek di sétane ay ndaw nek bi kilifa yi dañ leena wara normal ci suñu cadre mais ndaw yi dañ leena wara mëna souralé ci éducation ñun kilifa yi ci wax yi nga xamanteni ñom lañuy wax ci réseaux sociaux ndax yi ni jamono ji la amé bu ñëk wax yi ñaaw yi daaw ko gis fenn daaw ko dégg fenn dal ñing ci talal loxo président da dé yalla xalaat bobu dal ci réseaux sociaux dal mom soxla nañu lool manam ku ci wax
9: ndaw ñi war nañu yarat seen bop ndax rewandé kat amna luma ci déggul kilifa yu baax wax rewandé mom ben bu la ci kilifa yeur mbedd mi yar la bu la mbedd mi yeur bammel yar la yalla kenn dafa yob ak rewane jëmone ji ñu toll nak sama bop lay commencé muy goor ñi muy jigeen ñi xalé yi kenn xamatu lu ñu tek seen tank lu leen neex lañu wax lu leen neex lañu def wayna ku dé ak sa bammel lu way xol dang ko xolaat koy dé lo wax di ko waxaat lo def di ko defaat lolu jarna bayyi xel xalé yaratuñ leen rew nañ rewane goom xamanté jëmone ji ñu toll ni lu leen neex lañu wax lu leen neex lañu def mais donté lolu sax xagnna mundu maasé ñepp yaru na aduna non la ko yalla bëgg wax non la ko bëgg lepp mu ta jax
10: légo lu ñaw lu nit di wax légui ci bukki mo koy jaaral légui bukki momu ben application buñ ki bukki gaynde ñom la ni jël légui tek ko ci TikTok bi ya may dék lo ci bëgge wax ni ko lu ñaw dal di montage sa bukki tek ko bukki momu xomu kan moko fi indi waye bay bu mu dimlu ci bukki ndax légui si mom dëkk bi yaqku na bañ jël bukki tek ko ak gaynde ko golo ak ay mous légui dal lu way bëgg wax légui ci bukki nga koy jaaral fane giñ na fa aw saga gaay nan gaay wax saga mu ne legui genn na saga legui genn wa na wanen lool lepp nak rek ci internet bi la rek kep
8: benen bi ci dolli mom dafa yemul ci wax ji sax même yenn certain application yi nga xamantene nang koy créer di ci def nit gifin wu ñaaw wala nga ko ci wax ay lo ci melne iya mom waaw di fetch lo kilifa wala nga montage benen source kilifa ak ko xamne mosco gis nga boole le ñu lengo di goor jigen lu ñaaw lo xamantene boko gisé sax da ngay tit lolit lo iya mom automatiquement dañ ko wara interdit mom wa parce que bokku na ci ni gëna yak na gëw day buñ ci taxaw wax ci day gëna yar ta day gëna yok lol mom ñi ngi sakku bu baaxa baaxa baax
10: dëkk mo yak bo bëggé dëgg ba dëkk barké Serigne Fallou Mbacké téléphone yi internet TikTok bi YouTube lepp lu bon nak lañ ci def lolu man na ñak président mom ci jëmi bopam bi dëkk bi yakku na yaxé ko xamé ci day nekk mëgum jëm yor fa yor doom yor ay njabot yor ay mbokk yor ay lepp nga xew suba même boko mën ta yak da nga fexé ba xéré ko ben affaire soso ko lu ñaaw nga xéré ko nga soso ko mu nekk ci dëkk bi yak daram yak fam jaar ñu ne diwul te leer na ma te defu ko te loolu ñu ko waxal sax wala ñu koy gissal def
4: loolu daan kaddu yu Mousse Amadou Mustapha Ndiaye ko tataan ci ñen ci askan wi ci lu jom ci internet bi ak yak yi nga xamne ko jamono ju lu ci bari bari rek ci walu wi mu koy faral di ko yak loolu mu doon kaddu yo xamne kon jitu rew mi yekato nako soñe ko kérok bi nga xamne kon mi ngi doon samp ñi di wa conseil consultatif de la jeunesse ñu wax ba tay ci leneen jëm ci ap téré bo xamné kon dako khatim mom ki di Sélé Dieng kurel gi di migrant de retour mom moko jité mom momé di Sélé Dieng nak téré bobé la doon garal ni ki dembu lañ doon amal lu jëm ci walu ko jotay bi lolé nak tax ñi nga xamné kon fay téw won ko ci walu téré bobé lé mom momé Sélé Dieng bu migrant de retour di président bu Sénégal la projet ak directeur général bu service amal kon cérémonie de dédicace ci téré bobé nga xamné kon mu ko tuddé la coupe du monde ma ouvert le monde manam jogante bi ci walu aduna bobé ñu doon amal néna ubil noko dal aduna mom bobam ngir lu ci bari yo xamné kon taxawon nako ci téré bobé lan la daxan ci biiri way tam ci taxaway bi nga xamné kon def nako rawati na ci réewum Espagne ka nekk ñu defon nonu ko ci mom momé di Sélé Dieng ci jotay ba nak gëna garal ci kanam askan wi téré ba lan lu wundo ko djublu way ba Mustapha Ndiaye da denkay kaddo ñu téwlu ko
11: mondialu Espagne moma aspiré won pour mu bind livre bi parce que dafa tollone nit ñi biñu sétan match bi man ma ngi préféré won bu 8 ans joté ba nit ñi dal wala match bi jeex ma concentré wu ci reportage nga xamni ñi koy def ci ville yi ak région yi nga xamni mo nekkon bi Espagne ci la am respiration ni man dal rew mi bëgg na fa dem ba seen bëtt yu rafet yi ak ni ñu mel dama la liggéey ba loolu ñu andi wat ko mu nekk Sénégal surtout ba livre bi lu ci gëna bari moy sama parcours nan la def ba mëna dem Espagne bima démé Espagne aussi ñama fa tassel ak jaar jaar yama fa am rencontre yama fa am melni Barack Obama Vicente del Bosque ak yenn personnalité ya nga xamni liggéey nako fa ak ñom bu do am solo lo xamanteni mom la ci rencontre Barack Obama dafa fekkon ben voyage bu mu joggé Madrid di dem Barcelone biñu diggé ba Saragossa nga xamné auto yi dañuy am 30 minutes de pause bima waccé ci auto bi ma fekk mu taxaw ci ben billet après ci la ko nuyo neko loy wet fi yow dom parce que temps yoyu aussi xam nga rewma dafa amone racisme ba nga xamé ni leg leg dañ dan daw sax ni ñu ñu ñu fa mais yalla mayon na ma mal ma yaatu ba nga xamé ni amna tuwa dom kuma leen gis rek man kuma gis rek dama lay taf ci sama bop ñuy wax rek moy jikko Sénégal ak teranga ci la ko wowe ci restaurant bi invité ko jëndal ko café jëndal ko croissant jëndal ko ndox neko lo bëgg après bima yëkëté ba fay nak ci la gëna jaxlé ni man nan lay tassé nit mu defal ma teranga lolu mom la Barack Obama après ñu and ba Barcelone nak nangou ma bayyi ma jëm consul bu mu ne la légui mom amatu soxla dudul di and ak man fu ma jëm bu démé consul ba nak papier yi ma doon régler après taxaw na lu yag dal legi fu bëggona dem rek and ak man mais comme man dama waram na tel ci wat Madrid fofu lañ taggo gisé wat bimu démé États-Unis nak dafa bindu ben film rêve de mon père dul bayé ni sax moy livre bi ñu wax le rêve de mon père bi la bindu livre bi bimu ko bindé nak dama ci mentionné wax ci li nga xamanteni mom lañu andon mom lañu nekkon lolu mo waral nak bi livre bi ñëwé Espagne wa ministre de l'éducation ak ni dëkk bi mélon ñu jël ma

0: itam ñi ngi ci mooy borom sare di kàddu yi sëriñ bi yëkkati woon. Loolu itam borom sare naka la ñu ko gisee Ousmane Sall bokk si seen ay njiit àdduna ca, waaye dafa mel ni dañoo am tuuti jafe-jafe ci élément boobu. Le incha allahu rabbi danañu ci dellusiwaat na mu gën a yaatu ak lu jëm ci wàllu wu ni mel. Ñu fas yéene dem rek kon ca réewum Espagne ga tukki ba nga xam ne sëriñ Mame Mor Mbacke moom Cheikh Mohamadou Murtada ma ngi koy amal foofule ca Espagne googule. Danu fay dem fekk fa Cheikh Amar mi nga xam ne nag kon moo ñuy toppal lu jëm ci wàllug ngan googi fan lanu ca toll jamono ji. Cheikh kon mi ngi ci bu mu jokkoo gi. Cheikh Amar maa ngi lay nuyu.
1: Pape Sayer maa ngi lay fay.
0: Yéen a ngi foofee kon ci tukkib Sëriñ Mame Mor ba jamono ji, fan ngeen nekk ak lan lañ fa mën a jàpp Cheikh jamono ji?
1: Jërëjëf Pape Sayer, kon ñu ngi nuyu mbooleem auditeur rajo ICAP FM 103.5 di la nuyu. Xam nga démb dëgg la ñu ngi ànd ak Sëriñ Mame Mor ci tournée bu am solo bi ak ci barab yu am maanaa yi nga xam ne moo nekk ci Espagne, rawal ci Andalousie nga xam ne juróom-ñetti téeméeri at l'islam def na ko fa, bàyyi fa ay jeexitalam fenn fu ci nekk. Nag taalibe yi nga xam ne ay jàmbaru Sëriñ Touba lañ, ñu ngi jéem seen kéem kàttan malgré seen moyen yu néew di fàggu ay barab di ko moomaree l'islam. Mu mel ne li Sëriñ Mame Mor di wax, dañuy delloowaat l'islam la mu fi yoroon. Babacar, jógewaat nañ ci étape bu am solo, tabbi ci beneen étape. Dafa mel ne fu ñu dem rek da ngay gis taarix, waaye da ngay gisit ak nosu, waaye da ngay gisit ak defaru. Ñu ngi jógee Ourens muy dëkk bu am maana, ñu ngi fa doon waxtaanee xool ni mu tënkoo ak maire bi, ndajam bi ak sëriñ bi ak yitte ji mu ko jox ba xëy bind ci benn di nga ci ñëw fii nga xam ne moom la ñuy wax Oviedo jëm Gijón, muy barab yu am solo waaye Asturias laa dégg ñuy wax. Lan nga ñu mën a wax ci barab bi Babacar?
2: Waa bisimilah rahim, sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. Waa di njëkk di wax ne suñu borom yàlla na yàggal sëñ Moumtaxa te wéral ko ak mbokki taalibe yëpp. Naka noonu yàlla na ko may sëñ Mame Mor mu sëñ Murtala. Ñu ngi lay nuyu bu baax sëñ, xam naa nuyoo bi ngay nuyu Pape Sayer moom war naa ko jàng. Nuyoo bu am solo la Pape Sayer suñu soppe. Kon Pape Sayer nuyu nañ la, fay nañ la nuyoo, ma roy ci sama waa ji di bég lool. Macha allah ñu ngi lay nuyu, di nuyu ñuy teewlu rajo bi ñëpp macha allah. Waa di wax ne sëñ Cheikh wax nga lu am solo. Ñu ngi jógee léegi nii ñu ngi nii agsi ci station bi fi nga xamante ni mooy Oviedo, jógee Ourense démb macha allah. Xam naa dinañ ñëwaat ci li nga xamante ni mbind bi nga xamante ni maire bi def na ko ci sëñ bi démb bi ñu nekkee Ourense. Mais ñuy wax ne rek tey dugg nañ fi nga xamante ni mooy principauté des Asturias. Waaw des Asturias français, mais moom la ñuy wooyee Asturias, muy dëkk buur bi, muy région bu nekk ci nord ouest Espagne ci kaw, di région bu am solo. Bi ñuy ñëw sànq da ngay gis montagne yi, da ngay gis côte
1: accidentée
2: yi, da ngay gis les sites religieux yu fi am, architecture bi médiéval bi ni mu mel, rafetaay bi. Moom nag mooy capital bi nga xamante ni fii ñu nekk mooy Oviedo, mooy capital région Asturias. Am na cathédrale bu ñu wooyee San Salvador, am na bërëb yu nga xamante ni dafa am solo lool ci nga xamante ni mooy diine chrétien. Booy xool sax am na benn église bu nga xamante ni 9e siècle la.
1: Yàgg na
2: 9e siècle la, muy San Miguel de Lillo et Santa Maria de Naranco. Ay bërëb la yu nga xamante ni mën nañu wax ñaari église yu yàgg la sax yu fi nekk. Waaw du sax du benn, ñaari église la yu nga xamante ni 9e siècle la, muy San Miguel ak de Lillo ak Santa Maria del Naranco. Bërëb la bu nga xamante ni comme niñ ko waxee rek mooy origine palais buur bi nga xamante ni nii muy buur,
1: parce que Espagne buur moo fi nekk bu fi yëlif.
2: Waaw Espagne ay sujet lañ, duñ ay citoyen xam ne
1: dëkku buur la.
2: Waaw dëkku buur la, loolu mot a wax la. Donte que sax ñoom def nañ ay jéego ci wàllu démocratie ba séparé li nga xamante ni moom la le président bi ñu woyee yor ko Madrid muy capital bi, ak li nga xam ni moom la buur bi yor téyel ko boppam. Waaw fii nag mooy origine buur boobu ñuy wax, muy gox bu nga xamante ni buñ naan meew.
1: Waaw
2: waaw fii la fekk baax waaw ñi ñooy ñoo gën a seen production dañuy yar boo gisee montagne ñu romb dangay gis nag yi da ngay gis ni ñax mi mel ci rafetaay
1: montagne yu yéeme macha allah
2: waaw montagne yu yéeme fi am
1: ñu xar ko xàll fa yoon ak ndox yi
2: ndox yi.

ci dina abou hurayra mu ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena amul kenn kuy judd ludul yaangi juddo ci fatra fatra moy mu melne bol bobu ñu toyal ba mu nek pat nga xamne man nga ko tabax mu nek nak mu nga ko tabax mu nek xaj mu nga ko tabax mu nek mbam wala mu nek tax nam la nexe rek mu ne nak kon ndeyam ak bayam ak ñi ko yar ak mire bu nek ñokoy def majjoos ñokoy def nasran ñokoy def yewoon waye mu bëgg juddo ci fatra mu ni mi ngi melna mi nga xamne bahima dom ju muy jur bu juddo day ma tekk bu lagge wala bejeenam dam wala bañam dam ñu ne ko ci def waye yalla ci yow ko wul won non bu ñew ko won non dom adama nak terangam ëlëk mu ngi aji ci kam katan kam cionom rek tay comme cionom ak muñam rek wa rabbul ashiya'i lil amwat rabbun ila dunyam al hayat wala suwaytan faqat li amalu salatan tanfa'u fasalu mu ci joge be nek alakhir buñ len yewonte laaj len buñu gëna bëgg dañ nan dëllu aduna ndax ñu mëna julli sax ñaar rakka wala ñu mëna tuddu yalla wala buñu gëna mu nek kon yow mi dund fi mu nek li def ci sa dund profiter ci nga def def yu baax bala nga koy réccu ëlëk mu ne jëpp no gudit do noy mu ngi melni peru jamaa bi ëpp valeur ci aduna man nga ci am lu ëpp aduna ak alakhir manam boko jamoon yalla wala nga tuddu ko yalla boko wacce nak ci neen rek da deful loko sax ci moy waye noy nga ko ci neen perte nga buri rawati nak boko defey ci lu nakar yalla wala ma uy ci senu laabi ñu tekkal nit ñi wa xamal leen li bon lepp li wara watandiko xamal leen li baax laabir leen ci li nga xamne dana tax senu dund am solo senu dund barkel ba duñu rek ci senu dund bu ëllegé muni mina wa in qara'ta waqta suhin basmala 10 wa talfaha bi lafdhi hawqala kharajta min kulli zubi ya fata ka yawmi mawlidika fi ma sabata wa huwa habina julli nga suba ba nopi ngay wax bismillahir rahmanir rahim fukki yoon rek la hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim da nga jenn ci sa bakkar ba mel nga xamne non la bis ba def yaay jure ni nga ñaké won bakkar bu ko defé du yam ci lolu wa anta yadfa idhan rabbul ala ismi ma'fatina baban min bala sun borom dana la fermel jurom ñaar fukki bunti bala ak ñaar yakunu adnaha jizamul ulama wa barfa al-ittifaq al-ulama té bunti bala yoy rasul borom sakal nga xamné do ci jaar ci ben ba ca gëna ñaaw moy lu melne gana bu ba dëgg dika yuwakkilul malak malik min hina asbahta ma li malak yastaghfiruna lak li lil kaba hadithu khayrun wa rawu khiza yow mi xamné di nga jëlé so ba nopi jax nga fukki bismillahir rahmanir rahim tek ci lay tek ci astaghfirullah wa la quwwata illa billahi al-azim sun borom gëna la bolé juroom ñaar fukki malaika yo xamné fuñ tolu dila balol dila sambu bajant bi sopp non la ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxtane non lañ ko jilé ci mom mune wax joju itam ma wax sutura la sun digënté guñay kiray ñi ba duñu mëna lor képp ko xamné itam gis nga togn kat bo xamné bëgg nga mucc ci mom bismillahir rahmanir rahim nga wax ko juroom fukki yoon sun borom dara ko toraxal ci sa kanam te dënd la mussel ci ay pexem ak ci leppam mune ndax bismillahir rahmanir rahim lim bi moy limu malaika yi nga xamne moy zabani yi nga xamne ñoy xam ba safara da kon sun borom dina li mutal ci barke bismillah rahman rahim ñu ci ayu malaika yoy wa hayta ma yubsilu sabiru fi maktabin yuqulu al-ali wa walidihi wa liman yuallimu bara'atan min nari fa ta'lamu wa raqibud dabbati ma ma basmala bet bo xamne yaangi yek ci kaw daba muy fas muy mbam wala nga dugg ci auto nga ne bismillah rahman rahim bo toge na alhamdulillah rabbil alamin bepp djegu bu daga bañ djeg bu ba ngay add dañu ci bind li wo xamna dañu la ko jox yobul xiyam nat ko bam fess del to ben birab wet delo sa xel di set ëlëk ak li nga jëf mo upp doole jaamu ak mo ngeen upp ko tuyaba tepp xardal tepp bi gëna tuuti ci lu gën ci xolu doom adam ci ngumam ci jëf mo upp doole julli témeri rakka yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax muni waxtu wo xamene yaangi nelaw nga jang fatiha ñent yoon jang ikhlas qul huwallahu ahad dum ag ñet yoon baqiyatu salat moy subhanallahi walhamdulillahi wala akbar ñent yoon astaghfirullah alazim la ilaha illa huwa alhayy alqayyum fukki yoon allahumma salli ala badrikam bu mu jeex fukki yoon lolu boko defee neena da nga melni kep ko xamne ki sarxa nga ñenti jinni dinar ak mune nga aji umrah te sun borom dana dox te digeunte ñi nga amel haq ñepp fay leen.
mu fayal na leen ba te dana fekk nga mel ne koo xam ne kii jënd nga àjjana ba moom ko mu lewal guddi gooy nelaw nga def ko. Xam nga yooyu yëpp yoo am njëriñ la, bokk na ci farnu te enregistré ngeen ko, fexee am bànd yi di ko déglu dana am njëriñ. Dana leen soññ ndax nit bu bëggee farlu war na am karnem bu tuuti boo xam ne lépp lu koy delloo si daf ko cay note, lépp lu mu dégg te muy lu am njëriñ mu note ko ci waxtu mu xëyee, teg ci bëtam delloo si boppam waxtu mu gontee noonu wala mu sàkk ñetti waxtu ci bis bi. Dana tax a farlu sàkka sa bopp aw saf moo xam salaatu ala nabi nangam yoon la ak lu mu mën a toll nga sàkk jamono yoo xam ne da nga koy def. Bokk na ci liy xet ni nit, bokk na ci liy dox diggante ak seytaane, bokk na ci liy teemu lab ci addu ndax adduna kat géej la ñu bari lab nañ ci te duñu am ku leen soqali. Mu ni sarax lu am doole la, buñ ne sarax bari nañu tax waxtu woo saraxee te nga xam ne yàlla rek a tax. Waxuma nag nit nga xam ne li sarax di jëriñ rek ko tax a saraxee, mooy yow mii kat da ngaa am jàngoro joo xam ne da nga bëgg mu wér tax laa saraxee. Suñu borom mën na wér ak jàngoro ja waaye doo am yoolu sarax ndax yàlla taxul nga jëf. Kon sellloo li la tax a jëf mooy sa njëriñal bopp. Da ngay examen bëgg at mi wala da ngay xëccoo dara bëgg koo jëw ngay sàkk sarax, loolaa la tax a saraxee. Yàlla mën na laa defal loola wala mu fanqal la leneen loo xam ne lii moo la ëpp njëriñ ci yow, waaye kat tooyaa bay sarax ba mat doo ko am ndax yàlla taxul. Waaye nag bu fekkee da ngaa saraxee yëkkati ngir ci sa alal ju la lew ngir yàlla, suñu borom dana la waxtu ci balaa benn sarax rek dana fekk deewiin wu ñaaw juróom-ñaar fukki yoon. Te kii saraxakat bu yow ma xiyaamee ni ko faral di waxe ñetti ker doo nga am, buñ xabee xëcc si jant bi ba muy bëgg a laal bopp yi ñetti ker rek a am. Li waa alhamdu gir yonente bi salaa alai sallam nga xam ne yonente def saa ba yee ca seelu keru aras malaika yee ca nekk doo aadama bu nekk sa keru sarax li nga saraxe rek ca keram ngay seelu keroo gee bala ñu àtte bindee fii ca ker googa ngay seelu. Kon sarax mat nay bari dana laabal sa alal ji nga am, dana yaatal sa wërsëg, te dana ci def barke, te dana woyafal sa xisaab bu yomal xiyaamee yomal kër bi, dana na diisal itam sa balance yi ñuy peesee si jëf-jëf, te booy jéggi saar itam dana ko woyafal gaawal la, dana yëkkati sa daraja, te dana la jox ngërëmal yàlla, te dana jàqal iblis, te dana yokk jëf yi nga jëfoon itam dana ko ful. Kon am na solo. Ñaar rakka yooyu julli ci waxtu yoor-yoor dana taxaw na sarax di jëriñ, kon dana ko jëriñ. Naka noonu maa nit ñaari nit ñëw àtte wu ci yow nga àtte dëgg, wala nga ñëw kii tooñ nga wax ko ni mu demee, wala ñaar ñii nga yemale leen ci la nga xam ne ñoo ci yem xàq nga yemale ko. Loolu taxawaayu sarax lay taxaw. Naka noonu digle lu baax ak tere lu bon taxawaayu sarax lay tax. Lépp loo xam ne itam jël nga ko ci alal, ci sa alal joxe ko ngir sàmm sa der, moo xam kii bu fi jógee dana la yàq wala dana la ñaaw, boo ko joxul nga yëkkati ko jox ko, loolee nga ko jox taxaw da taxawaayu sarax. Ulamaa yi wax nañ ko. Naka noonu fekk luy lor nit ci yoon bi moo xam dégg yu jame la wala doj bi fakkate la wala lu mu doon nga dindi ko taxawaayu sarax la. Naka noonu gumba boo xam ne da nga koo teg ci yoon wala nga jàpp ci yetam wammat ko taxawaayu sarax la. Naka noonu képp koo xam ne kii jullit la wala ku gëm la nga xamal ko lu baax nuwel bu mu yëgul nga ñëw xamal ko ko mu bég, loolu itam taxawaayu sarax lay taxaw. Ak mu ñëw moom waxtaan ak moom tuut bañe nuyoo rek dal di dem, nangam mu ne nangam nga dem. Naka noonu ngay nuyoo sa mbokkum jullit nga ree nga muuñ lu am tiyaaba la. Neenu waxtu ñaari jullit saa fonte di nuyoo téeméeri ñiw da sans borom di bind ki gën a rafetal kanamam, ki gën a ree gën a neex rek moom mooy jël juróom-ñeent fukkee ca des ka ca des fukkee ci des ci njëkkee nuyoo bi dox ko ko. Kon nga nuyu sa mbokk julit muuñ lu bari tiyaaba la, te dana taxaw taxawaayu sarax ba noppi am na leneen lu ci nekk loo xam ne néewkul ci sarax. Naka noonu mu am lu baax nga dem ndokkeel ko, naka noonu dara dal ko nga dem dëfal ko, naka noonu xam lu koy jëriñ nga tekkal ko ko, naka noonu mu am aajo nga dimbali ko si ñaanal ko, boo xam teew na moo xam teewul nga fàttali ko ñaanal ko. Naka noonu itam jéggalul ko jiw nga fàttali ko yàlla na ko suñu borom jéggal yàlla na nga tàmbale ci sa bopp nag, ndax dañu ne ngay tàmbale ci sa bopp booy ñaan wala ngay joxe tàmbale ci sa bopp sa njaboot soog a dem ci sa xarit ak jàmbur yi. Suñu borom tabaraka wa taala wax na ci hadithul qudsi yonente salaam mu ko waxee ne yataqarrabu ilayya la yazalu abdi yataqarrabu ilayya, hadith ba nag ngir tàmbalee ci sama jaam munula def dara ngir gën maa jege, di ma jege jegeñ lu

roy ko da te xe ray banala bamba mën ñu la roy yow yaari may marhaba bamba man jéem maa rey te jéemu maa roy damay tetee bay sa tooli bamba démb amoo maa te ji amoo maa doo am ëllëg maa kenn nga bamba defar nga cëpp defar nga lépp defar nga fépp bëggoo ci bamba kaloor ja dem na sa coono wéy na sa fay ji ñëw na bu jeeti bamba saw ngañ ñi rot na saw tag ji jot na te kañ la jot na makañ la bamba xere nga fépp dax nga fépp wasal nga fépp nooyal nga bamba koo nga ña xam na gaboŋ ña xam na maa yomba xam na ni mbër nga bamba lambar na xam na barwali xam na baapali xam na ni xub nga bamba konaa ci dee ci garam ba saati sabla bi saati nda xam na bamba ndakaaru xam na waa bàkke xam na waa daw mi xam na nilaf nga bamba waa dex ji gis na waa jiiri gis na waa fépp gis na sa jëf ji bamba te yàlla gis na yoneen ba gis na saa baye gis na sa jëf ji bamba malaaka gis na jinne yi gis na gaa yépp gis na sa jëf ji bamba te nga sa tànk bili fu nekk ngir topp rekk yoneen ba bamba def nga lu nekk wax nga lu nekk dañ nga lu nekk ngir yàlla bamba daa nga mosum ñax ba ngay mosum ñax amoo lu dul ñax boobale bamba génn nga say kër bàyyi sa waa kër di saytu sa der yow rekk bamba def nga ko ay at te tawatoo it di naan yaa mat a sang bamba soldaar di dindakay waar yooyele soldaar def nga ko bamba dëkk ki soldaar di dindakay waar soldaar def nga ko bamba te bu ñu daa waaj ak a fexee maaj ngay jàppakay waaj di julli bamba ñuy naana kay foon nga ne ci saw yoon teaw ci saw yoon li fat bamba ba yàlla say lee di nil la loola fajal la loola ngay sant bamba dee nga ba dëkki donga ba jekki yow daala fekki tekkil mu bamba sa ngor gi rëy na njulit gi mat na sa siti wi rëy na naw naa la bamba sa jëf ci rëy na sa jëf ji mat na ñëpp gërëm na bamba yàlla gërëm na yonen gërëm na ku ne gërëm na sa jëf ji bamba gërëm nga yàlla yàlla gërëm la yonen gërëm la wàcc nga bamba génn ci mbir yi te jox la mbir yi nga saytu mbir yi dese bamba loo tere sa nees loo digle ko ngees foo nekk nekkees li gëne bamba jox naa la saa mbir jébbal la saa mbir saytul ma saa mbir maa ngoogu bamba ba kan da di noon addina di noon saytaane di noon musal mu bamba jamono banne ki taxtu daa baax te ñett ak baax mu ngu fu bamba yow nag nga say noon dàq nga say noon jàpp nga say noon sa kaw bamba notal sunuy noon dàqal sunuy noon bunu ci sum noon mukkati bamba tetal nga say noon ba dàq say noon ba woo ci saw yoon luy doge bamba sa sox bi ñor na sa mbay ñor na sa jaj ci bën na safe nga bamba daana nga saw rab dëgg nga say gub tabax satee na rëbina bamba jekki di waxtaan nu di la ñeetaan nga dinu reetaan nga dese bamba jot nga gisiy ndëg ak jamonoy njat sakkal sarax nag si yéene bamba jot nga gisiy ndëg ak jamonoy njat sakkal sarax nag si yéene bamba ngir jëmmi yàlla ak gaay yàlla yi topp yàlla sarax mu bamba sarax mu am tib yow mbaate ay tib mbaa jinni di tib tibal mu bamba sarax mu ab tib yow mbaate ay tib mbaa jinni di tib tibal mu bamba tibal mu ab ndab yow mbaate ay ndab mbaa jinni di ndab yakal mu bamba sobal sa jëmm defab sa jàmm ni nu ko yomm ngir yàlla bamba lu dul ni ñokket rekk ni wakket dabi ngërëm kët gaa yi du mbir kët déegi du jekki day xëy di songe di gont songe tukko ko ji sërët bu di ñe mukk du fan dem.

mi mepangi la gaw xaw taxaw te jema mu ngate gu reuy bis mo xey lek ba sour ba nopi sang nek te dir bu ñe ku de ci tude bur te boba bis ngir am nga ngor adina mbolem ñu ko am yegal ni kenn du ci am dara lu dul li nga ci am ak cyant war na la gor ko xamne akule na la ay yef ndaxam akule la ak ciona ciona fit na la lu bari nga mur ko xamni mo la upp nit faw mu upp la tawat do jeer nit ko am nit ndare ma ngay tawat te bir ko xamni mo la upp nit faw mu upp la tawat do jeer nit ko am nit ndare ma ngay tawat te bir adina lo ci am doy lu tuti tuti dal di doy reeyit du tax mu doy koy takku adina du tour adina doy la du ci ne ak doy lu mo ci xalane ko ci mo am ci yit lu ne du te am soxlay jori jor ko kenn nit rek doyul am fuk dar ci ko doyal am jinni dar ci ko doyal rawañ ni soxal sa bir mbub ak tubay bu la doyul xamal ni soxla nga luddul lo tafé yalla ak ligal tubali moy te daldi bur ku soxlu wul luddul bay sa ko añe na jog bay te añ nga kat jogal bay sa dara jangi ni di rir waratu la la gelo lu ma def lu sa serign ni de ko def tay moy luy waralu tor sama yiri na te bari santala santulu bari tane nga kat jaay bari war nga joxe cyant gu for bay tawat war na la yow ak cyant yi du war na la yow ngir sa serign fay na la yow tek la ca taw te jox la nguur ko la ni wax man ak tanguur di ñu la jox deug bu woor nga ni ko ak doylo de woor te doyna na wali ci bu ko la ni wax man ak tanguur di ñu la jox deug bu woor nga ni ko ak doylo di nguur te doyna na wali ci bu ndegam gaaya bay da la xel setan ko xam gaaya tu bay fu ñi lekke kon bu fekke ni yow bamba may nga yor ñu gën rek ci jot na ngay def ñi bon bu fekke ñu baaxay amul lepp ci yow ñu baaxul lu ñuy am ci yow mi ci gën te yaayo teru gaay baax ak ñi bon faral jox ma jox ñepp jox ñi ci man da nga bay baxay deug ci say dagge yow ñu ñu wër la nak kep bu def say sagan do la tax mu jox ñew fi yow kat lu dul te yermande yermande lam seenu nun te no ngi di yel wa nak ay wut ci yow wërëm mucc ak barke ak guddu fan te bo ne bala kenn am lepp ci man da fay melni man bu ñe bo nit bu fan nda yow do mi nit dootu melni nga mel te giñ naan wax ji sore na ci tan waxal na ci mbax ñi sa nit ñaangi je ci ñu ñepp yow bo ci no yalla tin bo tam mu ne cel jur gepp je bu jur gepp je xelu muy tam kon bani deddu keur ba yati nday di ñew wutal mu ci tax mbaalu ñu wut ci fan mani deddu keur baye ci ndey di ñew wutal mucc ak mbaalu ni wutti kon ma jom man te de yalla ak sang bi ba da ñepp boolo ni xam ndang nelaw te de yalla sax ket bala neex nga nek ba mbolem ku doon so wakay wax telaw ni may bëgg de yalla nak duy dem du ay soxna duy fas du ay taati taw du ay tola ci dagg duy cër yu reuy du mbolo mu may dox di santo kaw du lay rappakay ta du lay jéte dé du lepp len sax far lu dul am la yow yow bamba mi la di wax yow ci gën o dé ci siyaré ka mokko ko naw lu dul am la am la ko gën ma ko wax lu far far lu dul ndaw sa ndaw sa ko raw ku far ndaw sa doy lo ko do ci ku far ndakam ndaw sa dé tay furato ko ndaw ku dikkam ci ak ndaw mu jox koy téram te jebal ko la xaru ko la ko karaw seri jot mu teddan maromum param ba ko ki seram kon na wax woy ca kaw ko far la fudul ndaw sa ay nax la far lu dul ndaw sa nax

tuddu sax ci da xol ko lepp tax asal yeek bula ko fa yalla mu adina ci ndegam te do to fa soppit ngir ak jant la ko ma yalla mu adina ci ndegam te do to fa soppit ngir ak jant la xarit lepp luy te nga mus de ko daw akay mus lu ngir lola shaytan la nangay sel sel soxal set wala dudu ko lay war fa waram dimu ci la du far muñ bu wer ngir ku ñi wutal lay muñ sox bu wer war na la ku feta rak am ci ba cere lay joge teggi la ku dul sa kol ak bu dun ya ci yef di wo yalla yow fan ganam jomb la ku dul dox di xamé nak ay wut lu dul ala dala ku nit ndaxam gumba la ku jom ngir wuto nit asal bokku nak ku jom ngir gadaw nit lile bu wute la dem am lu ak ni na ngir beug nit ak ak dur lile moy la ak tanku la royal yow ña da na bu diine ku yow te bul te ñu ngir beug ken top la muy setu baangi fa ba setu nak ba xam tak nga bon banam takku la fa ba dal di setu te lo jiss sax ndigam ba nga bur ak ñam takku la defal lepp luy tax ñu na ya ci gën te daw lepp luy tax ñu na baaxu la bana lepp maangi ci sa patte tay farana lu yow falangna ko yit farana lu dul yow ci man ni murat falangna ko itte ba dootul ñewit fabal nak sa bopa sa ngir def ci man te def ma murid deug buy sa xarit dina wax ci yow lepp lu tax ñepp xam ni sa kem amu soow ak pen ku yit ba ngay japp xalif ci deddo ka bañ ak ay sann ci jax graw kepp nit ba ngay wete kay muñ ak ay dunda ñax fay far ya boge nga fam ñepp nak ba ngay jangate bind ñi fo ka moy da sax ñu nga sut mbacke moolam ñu sut ba ngay jaam yalla ka way mustafa te ken ne kula yow nga am say nibet ba ngay xif ak ay marte den ci bu dey waxo kem say lor nga semal ñamat balay karte da wër gëna wak kanam te yaqul la ngay def ngaraw am xale dem musal ni te kay top ñam ku jog rom bu lay wi nga di yaara nit bañi na nakay fo nakay tok di taw ci tan wet nga am lol mu feñon mu rut ba ken deggatul lepp yow deggatu ci ken lepp nga am may bu ken fogu nit bañi ni takay ma ci ngay japp yow akay julli bobé nga taf yalla yit bañi wote ngay julli bañi jiwo beusal ma nga def nge te yonnen bayit kulay topando tay ci lepp mo ko dof ne yow do mo romam te do ma sa nit kulay topando te mu dox te nga dox ba ñew ci nga ñew li rafet mo gari kulay topando te mu dox te nga dox ba ñew te nga ñew li rafet mo gari te ku ñu jakay bay bu de topando ka far man ku dox ay biram yaqku yit ku def tay lu dul jox la bopam bu wër te bañ la defu naw la day al ku kat da nga dox fa bari yep dox nak te dox ko ken mat la dox am nga jaajeuf ju mat da nga boole wa allah ak wa karib tara lo ta jël seen ndam li rafet bu mo wacc saw nit ñu bon al kufar da nga dem ci fam ñepp yobale fa da nga man ci keur man ci ab allah yep ko xam xam ni ya upp yow ñepp fit kere al ño bokku na yam ci yow lu am do ca dew do ko jek ci xulit ku dul yow gëtam ya nga jëm jenn la te yow nak sa jëf ya nga jëm gëpp la ku dul yow da fay may boromam bebeut bu wër mba mu may far njabotam nga beut ku dul yow da fay may boromam bebeut bu wër mba mu may far njabotam nga beut nga may yalla yow beut te may ñepp beut sa wet genn sa kul sa wet yepp ak ku dul yow bu geewet te te geetilim bu geewet jote sa ti geed jot sa wet yepp ak yow sa wet yepp jot dejal barakallahu tabkam amut teno ngo bu fawet de say do fi reey fajal ya de fajjat te yar say do fi faw digante ñepp ak tawat ba ken dootu ji koy jalo kay tawat nako yepp far sedd mbir yepp jup bu ken ñakati yow ba fir daw ci yit te mbolem ku lay top nak de ko won lu koy dol li dem ak rafet ndor fi te penkal ci mbolem ku lay jox mbiram te leral ko leral barab bam ne defal gaay lay top kay top far ni di di wo fi wer ak yent yit nga far fete nak yow ci suuf ak ci kaw sa mbir reey ci wa ku ci ak wa kal di yonam ñu lay gumbule gay deugal faw yit na ngay dekk ci nun faw nu dekk ci yow nu far

ka xam ila bi reko gis te bëgguy wam dafa baat nam jox boromam du wër dafa sahiram te ko nak fay ci mam ñegam man nga li yow defal bo manul nga gis waju man li nga def ar laram defal deug mbeur ma nga def wayi mbeur gudul mbeur du wayam na muy mucc xam te mbeur day fajal bopami jepp lor fajal jepp wayam neram ak loram te mbeur day fajal bopami jepp lor fajal jepp wayam neram ak loram ku day biiram ak ndox ak ñam nelaw ba man di lu muy deeti wo tek te su ku fess ak ndox ak ñam di fo kay nelaw dana ma di do fi yoo kasso kudul moy bamé hak bakam ben bis du mbeur mba bu dé mbeur di muy nak su xama yaw ni so fi yu day nak bakam bu wer tay ba nit nak bané xam di ko su su day sori moy da takko ndigal bari moy ak yi wax du genn su su werante ka waxta nak ay ko ko jew yi lay yep koy def du mu satte su param yalla mo gën param nit ndaxam fa yalla ay tagé yak kat yeggu fa fa yalla taxé raw na ba raw na gam famuy yokké nit ay bañam xandu fa bu yalla taxé lob laram yi wuray lu di so da koy def ñu xey gis ko fa ba yalla fa lob lar nga koy bañ ñegul ba muy seddal yi wi ko ban nit ko fa lu saytane ak nit di té am da fay lu tukké ba nit nak da fay bañ na fa lu tukké fa yonen ba ak yalla jëm yaw loola day ñew ku bañ randu fa glor tay yefit fawu day mujju ñew dina li mayor fa ko jël sey yefa natam xel di dal yow sa xol sedd nak sa warta lu nit fa fa di tar ko fa lu nit reey reey cer di yobale kat cerum nit ku bëggit ba fa daganal xere ak deddu ak ette yow te wut nak keru doylu fa tedd fa keru doylu mo lay tegal na ju lor deraw ta xol ak saw yaram yendu fa te bul jakk bul rek ngir yak kat ko mbir may bawo yak kat yeggu fa xarit bul sama yow sa boppu la jël te lo man la taggola te diw la jël ca feeki ataya ci misjid jarul di xaare ka ñaane ka leptem muñal njëgam am nga naanal njëgam nag tamoo faral muñ baam koote déggal ndigal guróoku ndawal it jarul leb ba tey kaleb war dafay ñàkk ser ñàkk njël jaab lal bu ñuy tëdd kuu fas ba tey jarul lepp leb yii bakan lay lebal njëgam ba nga yii nag te am seeni njëg sabal mbaa nga jox sab sëriñ faramu jël na ngay not bakan yow tëkat bum la not bu lay woo ci loo xam ni wóorul bañal bu lay woote ci su mbor dalay lor bañal bu lay gàdduloo nit dalay nax dawal leb ak leble ak gàddu nit yépp yi koy def asal leelu bon xëy ko dal ngor ak worma ak diina yi jeena tey te yii nag bu jee xeelu dul ay desul ku ñëw may ko loo man te bañ koo lebal li lee gën di soowoo ka réccoo kaxul lebal yàlla moo gën lebal ab laram dawal lépp luy lëjle ak kuy lëjal fasoo na maa fase duniyaa fawoo nag bu rafet ba xam ni kuy tuddi gaayam dooma tuddaale duniyaa sa foo mata yow mii donte xam nga ko it loo rëdd rëddati say sar dooma rëddaale li ngay defat li nga daa def ak li ngay nara def xam naa ko lépp asal doo tax ma bokkaale njëgam dangay rëbbakay yootee ka lor aka war sa bopp man maa ngi wut yàlla ka dee yaale ngëm naa ci koo xam ni lortil kenn wóorti ko it te moo di yàlla mi déeful suula kay jaale koo xam ni day mujj nëb ay sax di lekk ya xam gin naa ni ab dafa koy may faale kay faale jàppal ci lii ñu la jox looyloo ko fa wuute muñ dul dox di xem meema kay yootoo ko feqaale lu yàlla feq mu ñëw loo xam ni feq ko nag loo feq feq du ñëw lii fa ko yóbbaale tuubal sa sax ci ndigal kon yëpp yiw dana ñëw te sax fi yow fawu ngay fàttee ka rombaale lu deeti wut bu la dee wut loo fexeeti mu jub te laf du jib ci sa digga kenn ngay yaale jàppal sa itte mu jëm kaw bay sa sa siwi su jee ñu jox la ab añ bu dootul jeex nga tëddaale jàppal sa itte mu jëm kaw bay sa sa siwi su jee ñu jox la ab añ bu dootul jeex nga tëddaale bu itte woo añ bu koy geesoo ka tuddati sax añ baa ngi ñëw lépp lu ñëw mat la tuddaale itteemu taw noo ko def ngir noo deful lanu war noo wàcc sas dem di soññee pañ danoo waatu
ko xamni ki dafa toñu lefte bëgg ñu may ko lef da fay tuubi toñam doona wax lu ko sopp ñun ñepp yalla nañu tuubal yalla def la ko sopp mu boole no tiyeram jébal nu waami sopp ñun ñepp yalla nañu jéggal may nu waami ñor gantiak gi ma sall pepp jëm taw di taf lu ñu juub ñun ñepp yalla nañu may tuuba ngeeram lu rafet ang bay mu ñong bepp dul mëna go ñun ñepp yalla nañu may dolen lu yému lu reey tañat bu yému bu ñu la ko bele dunulu mo da yaram ñepp mo da jéggelé ca bëggal soppé ki dé yalla na tan ku ne bu du ko fayanto ka toppé lar lu bon lu mu def ku mat la yalla na yaram jaamam ñu man ci ñi dip ne koy moy ne ko dul moy ñepp yalla na ñu mande ma nga neelam gatcha matu ni ci ni bëgg ab taw ci mbolem goxé yalla na ñu am taw ndam ak gan ñu sedd xol ñu ñew ni groupe ñu ñepp yalla na mu tinké tinki fa wu da war ku tinki wul bu waré it jom ñu wacc ni ci tinki ci wax bala nga wax a jow tuba li moy lo wax waxe bu ñu yek tay wax te jekku la tu man ba ma takkal sallam mustafa ni ma ta ni tak ga fa wu ta ka ma war di sant ba ta ma war di sant ba ta ngir lepp lepp lu ma da nge jo ke dox demé ba amna ko ñakku ma tu man mustafa man ni sojjat te ca kaw bu rafet ma ngay nit dang ni ca kaw ni jant ñepp di gis neena ko yow xes nga raw mbolo mi ken du la jot yalla tay jatta nga santo ka santo ci def neena ko yi ya di goori taw jigeen afi def kulay wonu das du man nang ma la nab duma def neena ko xalis bu yor xalis nga yiddi wurul bu yor wurul tay ku ñu yurus nak ku am ku ñu rut neena ko yi ba serigne touba xey ni ñala burul ko nak yow asal def murid ni mbara neena ko yi ba nga ne ca waaja den ci ba ñew ku nekk xam na ni yaate wunte dam ni taraf neena ko dundal te wet ta dundu am na njari yaate julit bu ne rus yaate julit bu ne rap neena ko yaanu musal ciw ay ta yaanu musal jam ak njariñ yaanu te bon mbacke ya jara jis xey tek ci yow ba teugal xey ta wu jinni yu wer mun ñepp yal nanu lay jox jinni faw go ka jis xey tek ci sab loxo jinne am njariñ te rafet ko kay defay ep ndam kay waax ñew ni ko ca alhamdulillah dundal ya dala sunu xel diru li ngay dundu yow yaakaare kenn du taf alhamdulillah dundal ya dala sunu xel diru li ngay dundu yow yaakaare kenn du taf xare dalay xaralef lef ci yefam ni la am ko xamni ci du xaraf lef may la do wayam serign dalay jariñes lef yar la yor la bu ngir xamal la yalla nga def tantam di ab jaamam jeukeur da fay muñe kay muñe ka sam ngoram mam te am jël jitu ak matam jabar da fay yar te muñ neexi wax baña wax rafet rafet jiko man bopam ne ci neegam aw fas da fay gore neexum ndañ diga ak atat wakam wate weweray muy ming ko taram ak jor da fay gore tay fonki wakam badu deñ du fen du jew te du soke jew ka di yaram mbokay ka bokkal yow ko tay waxet di wakam te li jeetit bokku muy tabte bi ngay galam mooy ka xam yalla sax ci top not bakanam te doy lu doy le amuk baxam yorul leeram samay ka tam mi ceram sam kolam badu jëm ci moy du jog ci ndigal bi sam ma gën geeram jambur da fay japp faaw jamburam ci lu bon lu def lu dul nono deful degg aw toram fangay ka fangi moromam tay jubal ak jup nekkal jaa fangay yow mi mbaa ngay wayam fangay ka tangi moromam te jubal ak ajut nekkal da fang yow mi mbata ngay wayam ka tangi lepp te beggul lepp ko top ko ci mom lo man di beug geke wut jombul ngam ko ci mom ku yokewul nagul njortam rafet te jefum gën ko rafet lu mudul am yalla bindu ko mom sabal sa dab yep tatam tawul desa ndab lo tatano bu ko to de yep ke ta ci kom ku nekk yalla nanu koy gën jott gën ko jefit gën ko wiyar ak jiko mat ko sang def ko borom ku nekk yalla nanu koy tek tank tek ko ca taw tek ci loxo mi njariñ mi wax lu ñak morom fu nekk yalla nafa mbolo bu re ñew ni neeram fi ñu ñu boole ñu yor ñu ñepp xey nga nu tim yame kurel yu rafet pas pas ñew ak lu rafet ku nekk jox nu mbiram talal nu yaar yo xom yalla nay kurel bayiko suuf ak taw ak wona ñew jebal lu te ni njariñ ak seen jëm ni xim yalla nay ngeene la ci ndek na ci fusa ka ka sa dina jiri nafi nun muy tant faw ci ñom yalla nay njariñ dakk bi rek bi ti jëm ci ci nun yu yep dakk di ñew dakk ci ranga bu wam yalla nay njariñ na jala ndam lepp na arutut na jam na xetete ay wep dekk ci giim yalla na solom sante nak
perdaw ci sampé ci non moy bi sa kay deug kay am bék batat bi ca mom mourid deug gi sé

0: ci sa sang yow jegam beng nga sa sang xey fa la nan murid deug te yow ci sa sang yow jegam beng nga sa sang xey fa la nan xamal yow ni su keur bu teyul baje xelum kenn nit kat du daj fa ko nan la ndox may fa so kay la su keur fa so la ndox may fa so waxtu yi am ñu nan la su keur fa so melni aw doj te sa te lolé du am ku teyal ñu nan nangay deere ni doj de gew sa serigne ku sa tang nanu asal do ko nan la tax nangu wote ya tax sa serigne du nango jogi tabla mo nit dina ku seyu dadi doj te nit nak du dof ba jog japp su keur su seyu dina jegam ba nga sa tang seyal ba je mu am la nga am ko mu nan nit nga nan ku seyu ba je tak ci sak ciap ka def ku sak ciap ka def tuti do ne xanan murid deug te yal baje tak yow nga dem ndox di tu keur ba far ne xanan te sa tang kay do ko sa mu ko yow te se yo ba dem ndox mu yengal la nan ku te yul du sa waji te yal ba sa te sa su sa te sa serign fa la nan murid bu serign nana gul te yegul bu se ye serign dal di koy japp nan te tu keur bu se yul ku nan it du tab da fay japp su keur su se yul di nan bala ta lu be xey di kenn ak serigne di bopam di jëmam serigne fa ko nan serigne nak ku seyul baje tak far ci biram xelam kat du daj fa ko nan serigne nak ku seyul baje tak far ci biram xelam kat du daj fa ko nan ku xey di mare kare ka xata ye ka bet xeyal di tu ba ka waro kay yeram talu yow ku xey di mare kare ka xata ye ka bet xeyal di tu ba ka waro kay yeram talu yow ku xey di dox ak waxane ka fen ak jew xeyal di jeglu lo da def te ne ko la yow ku xey di waja ka sol yere ma kay wutu tur xeyal di wajal bi sub de rek waji la yow ku xey di waxta yi ngir fatte ay ayibam xeyal di noppe kare ngir yalla xam na la yow ku xey di tagg sa je ngir reere say ayibit xeyal di jakkaru ngir xam xamam bi ci yow ku xey di reere sa batin bi ba sopp la yit xeyal di rus yalla mi gis bon gu reey gi ci yow ku xey di waxtaane sak baax ak sa jëf ju rafet xeyal di sant ak jaamu kay gërëm nag yow ku xey di xam addina kay faggu addina yit xeyal di xam yalla mi kay faggu aw yiwe yow ku xey di wax te du jëf tey woote it te du dox xeyal di wax ak jëf tey woote tey doxe yow ku xey di sakku digganteem ak ku nekk jagit xeyal di sakku te diggeeg yalla faral di nga yow ku xey di neexalu nit ngir bëgg seeni ngërëm xeyal di neexal sëriñ Touba te mokk ko yow bis boo amee ngërëmam am yàlla am sami bët am barkaam képp nit am lépp farfal yow moo tax bàyyi lépp te yu faw ay ngërëmam ba am ko kon sami bët day jóg te wut si la yow xasee fi xeew ak i fen kuy mer di wax sa ay buy dég di wax lu la saf loo xam ni lii gëm ko kuy dëg ci yow ñi la yaa gën ñëpp saafu meree ci yow ni ñëpp la gën wax say ay wone ko doo daw ba raw ci narum nit mbaa nga jot ngërëm moom moo tax defal la nga mën yow loo mënul bàyyi ko li xew ci ji jamono bon mën na fukki yëfa yenent yàl na nu mooy diglul ma nettali ko rëy ak kañaa nag dogu bokk ak di xas ku la gën fappak di rappoo la man ak jëw nit ak beru ko rëy ak kañaa nag dogu bokk ak di xas ku la gën fappak di yàppu la man ak jëw nit ak beru ko ak lefte doo xama fay ak secci wëllëre ak wayaani tee xas ku am as lëf nga dem gane ko ak bëgg addina ak sàggan ci laaxira nag ba fatte yàlla mu rëy nii mat di fàttaliku lu tax nga baaxoo na baaxit mat na fukki yëf ak juróom ak as lëpp xarit ndax yàlla séddanu ko mu ñangor ak diine ak fay bor balaa fay jot ak sàmm wëllëre ak ndax nit ba xettaliko ak suufe ak wax ca suuf ak doylu ak baña xir ak itte woo ndigal ak farloo ka seddaliku ak wàcc lépp lu bon ak sax ci lépp lu jub dalal di def mbaa nga fab say mbir te jébbule ko ku mënta def am njariñ koo xam ne lottu na nag defam mbiram joxe ngàññam rot ñu dimbaliko yow boo amee sa saxaar ak bopp war ca ta dem njagam amoo ko joxee las las te neggandiku murit ni ca ay mbiram jox sa nga may la ca war du lépp luy war sëriñ war am murit gëju ko amaana ngay gis lu war ci sang wàccee laram amaana ngay gis lu war ci it tekee waru ko ku nekk ak la ko war bul def lu dul la la war bul wàcc it la la war kuy wàcc dem jafe ko fonk murit daa la war bépp murit jafe xee leeral diggan teema ku sangam mu yëggale ko. dama tafaf joxe bi rek bi ti jeggul yow serign bi da ko nu mbollem luy tere bayiko lajal ma mbollem ñam kam kam ba xam luñu wax ci waaji wote sekk jeegu wuy jite ko mbollem ñi xam neena ko ke yaara cey xala am yeeram ko fa tek ci aw fas mbañu dem bayiko ndegam xolam bëgg na dem ay ceeram nara dem mu jema kay telephone yermane tek ci ko ndegam xolam bëggatul leuf ay ceeram nara tul leuf jematul manatul yermane tek dina ko ko ab xolam bay yene yu ceeram ceeram yaba jëf kemam ya dem na mu def setanana japp na ko ko ab xolam bay yene yu ceeram yaba jëf kemam ya dem na mu def setanana japp na ko ko dem ci yalla lu bon bon bon na yeen katanam yalla gendi ko yegg sa ciona dañ taw nga ñi rot ngay def say nawle am gëramal sa tang li taxako lulay tere yegg lolé rek yow bu ko def lulay mayu yegg lolé deug yow defiko nga yegg bayil luy tax nga yegg defal ak yegg jar lepp ñakku yegg leuf jëruko lulay may ak fal defal ab dañ jëgam fal wul lu bon lu jog dal ko dal bokam yeli mayuko lete ta sangadi anda yow ba dem fakanam yonen ba yalla jox la fal nga del ci bako yalla ngi wote baye dunya te wuy jiko yow ku wuy jite beug dunya rek tax mu teggu yow ibra ko jewutal am yarte not sabakan te dal di xat jiko daw ndax yalla mbacke nga raw yow ibra ko jewutal am yarte not sabakan te dal di xat jiko daw ndax yalla mbacke nga raw bu topando gaaye dul daw leuf te dekkunu leuf dawal lu bon faw da taw yu ba japp ko yow fexela takko ndigal gem yalla sax ci lu jup te def serign gita wetal tan na jeeg ndaw bol fasni ak xalis ak ay dagge jop ak yef ak ker gu jak dana tax ket gaay xam dila naw lay tax nga xam dila naw lolé do adina ket nak li ci biram ak mu jam ni ngelaw nya bolé wan peg ak waaso wu ñepp yilis ko jiss ci ñoom ni ngi tay ji jiss fa xam ni celaw mari jur ak rafetuk juddo ko fas du sandam xamal ni la du sandam yow mi ludul jëf yow bul wut ludul yalla ak yenen baak te seri ngir ma ngi ni ngir mudul mi moma ngir bu ko aw ko jitt mo aw ngir mudul mi ngir ci Allah la jëm bul itewo taxi kaw bul itewo ñi la aw sa itte jëf na jublo jublu faaw ci luy waral bu bis penc ba dooru fa ñepp taxaw luy te nga rus boba bis nak loola rek ka di ndam ci loola xam ngay du juddo ci moy ak jëfi ndaw nan bokku farlu di mutlu moy ndigal ak daw
1: groupe de communication université cheikh ahmadou
2: bismillah yasim sami yalla qad ibtadatu bi nasmi dure yalla bismillah yasim sami yalla qad ibtadatu bi nasmi dure yalla dure ni diiw jira dal mustafa wa umma rawa mawlidaw muqtara ya allah khibali ma rasulillah wastami'u wa anshidu ya mala linaqi ya allah doglen taxaw deglu li may wax muhammadana min mawlidil harabin manshur ya allah mawlid ya gaya wesar la way pri walofal ndax yenn jaayil ya ngam mana ya allah damay xamal gaay da mawle lu daw ñu sawar ndax yalla fuñ tollu na yalla wa yalla hana na ma way yaram waye kon bu xamu xam ci lu tax tag yonem war mu yalla xam yalla xam fa mu del yonem ba war na ku ne ku len xamu yalla bu xam ko kala dana fooy turi mamam maqariqin almujasad yumudade baba yalla min faydi bahril manawi ya mudim lana kharqusa nasm fil manshur ya yalla wal mawludul duri wal bari la jakaway walek manawi wal barsan ji yalla mira nay kasey ñew fi kade du fa ñew motax ma bolat sen mawlid ya yalla muhammadun khayru khalqil ay fi yabadin yalla usalli halay dahra yalla muhammadun khayru khalqil ay fi yabadin yalla usalli halay dahra yalla lawla ma kana mulkul ay muntasiman dunyan wa akhiran min al asmani yalla had kana nuran wala lawhun wala qalamun ولا السماء مع الأملاك

0: nagalarai ki miri junilaba ya bayi salmamu do bokam yalo bangan nga hajje mu wax bokam yepp ñu dem ñu delu makka bi bismillah yalo kero ba salma hambe hasim di waaj daga dem farfatu fofé ci rewam sa yalo mu bindam den ko jox bokam yepp ne len nañ jël ci sen doom ci delo makka yalo te fa bi rem yepp jox salma mu denki bu wer bu balixé fab ko muy lam don na yalla mbaloma marti yena yaasim te joy ko bu wer dana ci wax ben ngir mawlid ba yalla mbaloma marti yena yaasim te joy ko bu wer dana ci wax ben ngir mawlid ba yalla ma dar min badikum ya sayyidi dar kala wala jam min badil fana jam wala anisulati qad kunnahu biwa badda anizam wala anwar wa anwar khiftum fawa sama dunya li ghaibatikum wa ghamadadukum rabu wa akhtab huwa al-ghalbu hayranu wa azbanu shairatum wal hul mudun wa sahur hizi attar laydal kharabu lazi yan'ali fil ghadibum هار من ريش لا تهي أوكاد واتر ندر المصطفى كرما دهرا بارد سزين من قيلا وظلي النبي تزليم حلي بي ورويه بريان يلا كراك بليت الباجة مكة بك يبب يريم يجيب المتلف مجا يلا ميور خليفة قاد say se lepp di do bakar ba salma am ke nomam sayallah moy say batal hamdi leer ak bay ba dal di melax ci xar kanam ba ñu jallok leer gayallah mo jekk de ngati leer ak mustafa agamuna la bay ke bis ci ndigam fi jeeri yallah musafiro mi yaare toobe ba leer geer am la be gis ko di xemen leer gayallah ruay hasisatu bayam baaji laaji yebum ni siiw dur lañ ca la tay sam ya yalla mu daldi koy door ba tak bopam ba labbe ñew mu daldi gaday fa ñoom jëm ak yalla bayam mu talib la jek mom xamne say ba tafal mu bar ko tek ci gele mam sant yalla besu kero la giroom ñaar fukki la da dawal jot leen ñu xex dak leen bañ delu yalla giroomu timi kay paris ci giire harab war nañ kero jëm ci la bay saam ya yalla kero ba ñu ñoo ko juma makka ñepp taxaw ñu bal ko jox ko yire bayam ba yalla mo mel na bay ba na lo khayso la bay ba sallu leeram ga jol ni bawul wa ma ka ya allah mumen na bay bawulum khaysal la bay basulum leeram ga jol ni bawul wa ma ka ya allah bay taxbay mu dal na yo jenaleen sa jama ngi garagal jeen bi yalla bay taxbay mu dal na yo jenaleen sa jama ngi garagal jeen bi yalla motax xamna batay abdul mutallib bar nga saybatul hamdi mo don tur yalla ñu tay ci ay fan mutallib dem yam ande la bay farzatu ba fa halal mari yalla wa makka ak medina sab ak yaman nga fa def jebal ko rew ma mo def khalifa yalla mu tedd guddi kenu am ndox mu wor ko di wal moy biiru sam sama kena makka yalla mu yew gas lu ko ndox may wal wali sabi def de muslim ndox ca gas bes bo ba yalla nonam yana ko quraishin gep gep ko gas momo ko yo rek tena yepa yalla nobal de xass di xulok mom na ko ñepp ak yam ak tay la moy biiru ismaeel ay allah ni so ba kero quraishin xey kala na ko bis kala be bo be fasab ngir ndox ma ay allah jorog la giiru quraishin gep jog wali fas ñaawal gi leen ni dawal jëm sa ay allah kero ba ñi ndox ba mar abdul muttalib ba jog kada fa sufar banabien wo nay allah kero bañuy dox ba mar abdul muttalib do kada fa sufar banabien wo nay allah mbolo ma dal dina jebalen ko sam sama tay akabatalay akadem ya allah ñu far wañe ko kero jebal ko makku wer hatte ma dox min dañi hadna nay allah waatarin nadar yal mustafa karaman dahran dar fin sasin min kay allah wasalle nabi dallimin halaybi walawiro birayani allah karala no balde khasabdul mutallib far kinewi do ngir kanyanam goga allah magna ko do manam zamzam tudunu yidif makati yasir ba do len ma bay allah magna ko do manam mom samsam he do nuyilif makati yakriba do len mo bayallaw kerog la habdul mutallim mer ba joy fo borus ba dem faka ba ganyan fay do bayallaw yalla wi ya rab asal bayti mangi daga
1: ika fm
0: befo ma war segale ay do bayallaw dana la sant baray bukeel ba muy asakaam lu mag magit bagel su leer ga yallaw yalla nga na ko waxal loy manasal buma wor man yalla kat duma wor kuy wote yallaw abdul mutallib gin fofé ca ga bagwa na yalla no def dana def no na yallaw bur yalla dal di bindanti ak mom ca kun lam wax dana la may fukki dom yi wote yallaw bur yalla dal di bindanke ak mom cekun la mu wax dana la may fukki dom yi wote yalla yo xamni seen nday yow ñoy gën jep doomi arab te ñoy yilif nofal ak seen giir ga yalla abdul mutallib salam rom way delu kërëm reerul kéro nelawul ngir mer ba yalla mu teddu guddi ki wën garab bu sax ci ndigam defer bal al asama basar ga yalla ñanantu langa aslam yu gudda guddu ba daj yenante xeble yi ak ñanñat ba yalla reena mbassar na ci bir suuf ci ba da tassare da xawu nekk xam ak rufa ba yalla mu gis ba da adam wa ulul asmi ñepp di wër noon way sa wa ibrahim ya yalla mosa muhammadu akheta wagne patakhaw yenal fa kerga di for megnat ma yalla babat fete mu xidal ko la bi fure juri jaw moy turul fil hijaz ya yalla satofi ruhi akana kay ay mama muhammadu abdullah ya yalla abdul mutallib baye go go fa delu kerum bur yalla xeyna ko dencal soxna ya yalla mu jël djum harab ño xamne ñepp rafet am ngor ci am diine xama kan wa yalla mu hawalo bin waris min hadud turam tawlo ci qayda gal ci aris wa yalla ñaarel fura ku si won bin du xal da xawon mo jur dira ke ke xamba sa do yalla ñettel ba moy bintu wax bel halato di turam mo jur mo gawama al subayru yalla ak sayyidu shaday hamza to di turam jambar khaybara agunayni yalla ñentel aminatim

0: kabiri dana la ko mata jajjat jawati jini de ba mo wonde bibi la tonna mo limba ke magal mo jara magal ku jadem baba fel ger gaaw bam xeyandi la la magal mo ta ku magal mag rek kan la ay faragal xalaati ni mo defira bi mo safar la bam ba wax magal di dene qadar yow tonna mo limatu nang ma nyaana ma wer ba di ko rew mi sargal yal tonna mo limatu yow mi waada dogul mi wer cieng ba morada dana abi ni lu di taw sakor jaay xibaari ndar di ngay fu xibaari mi ci hat yote jurum yaar ci jiri ji man lay ma jurum yaar baay jamme ne deglu ma wax la lawaral ba han ja gana dogal ba ci qadim ger waaja a'udhu billahi min ash-shaytan yanam yalla be walen ba han ma wax la bis bese xuba ma ñibi de ba ko na ki jaam ak te di bidru di re di ni di fan te ko re wa la gonte kër man du mbé xaan ngeet tere war ngeele mul magam jam bakke maani ci digg bu di lene jaar fanaani daru salaam daru salaam daru salaam daru salaam fakkal durum gawaani riyam mepp do mu rek ko fi jaan xam fa xaye di ngal ngalaw tebeski ngal nga wayo na ko fi di ndakke yela ma mati ya durum gawaan lola ko fatene melo ci naan fukki na nga juroom ci bis bu nek handa gilim agbu ke bay lay sak ba mu xaya ci sik na tay marendi net koy taxaw jox tan ya ndax ñu mandi dam ni ko jaar am mu jappat yam jebal magam serign ma mar borom saam ni tay juroom ñet ci wéro ko rewa kéro dal di la and freya ni tay juroom ñet guru bi tuba tuba tuba dajé bi do ati ni wor na boba lade ko tan ba ci darul marnan bay musa ne bo kero daru salam moy ndanam kero la dam ba nan ci darul marnan mam janna ba ci bole ñum ya ci nan ngan nga mane su koy tuba ci dunya lu nekkam na ba bi khair sunya mo ta tra wa ba ga darul marnan kendo fa mar kendo fa ci ñepp ngay nan tabakh ya mara ga darul marnan gëna gën do toba ku ñu wax na fanaan gile gu di dal di ko magal ba ta ngeen dara jaay ci pambaas muhammada salaam wa sallam alayla bilal wa sahbi wa man wallahu fek na maam ciirnu tabakh lay da yu melni jannatu ni ni ngeer ba ci wa wona ciir alu gan dakar lañ da yene yire jëm ci daru cheikh modou ndumbe mbacke yamna fay keur ci ndigalal cheikh bamba gayam yi ci keur cheikh ibrahim fall wone xiraay ma saar def nañ fay tax ñu reten ñepp ni kaar lal ya mané su koy xibar ba doolo lal ya waral ba xaan de dem ni dul addu ju wo ma ju ñu naan dem ngari mo de wata de kere te sa ku gore ganna du bal ba je qadim ru khale digante bamba non do mo len tewale kero ba cheikh bamba bo daru salaam lagu koram gawani do fan ke salam bisub kero lagante di gawani mu jande ay la indi darul manan mo sheikh ibrahima babi mu dine kile lam pamba ke yo ya fan lay yoni sini gay nak ni jande ay la yek non fa do men dar fu kille la ñar la ku nek jand ci ndigalal cheikh bamba lal ya and lal bu ci ne melni wer baawu ni buruusin mardwaat ni fiir cheikh ibrahim fall faala la deggita ko ta fi gilim ngir sutura xamna ko bañu bo sama ke jëm ci daal borom mu ngongo fa lay jobbi waat ni sippi sebi buntu gar dem ba ngari addo la won di way baxaan mu nay leen ndekati baawri la di lamba sa fe de lamba la liya mo lamba tanke la liya ney fetal cheikh bamba day beug jaar ngir yalla bisu kero la da de dem jaarim xibar ko baxaan da ngay yep di koy yem kero la baxaan dal di gis ko man dang xibar ko bir ye bar ma dal di telephone borom daram da kaari fi dig borom darak borom da kaari fi dig. Walam jarak borom dekar di gelar do wax mbakan min ni deug cewé fan lañ dal di wax quartier yegal ko bor yep ñu wajal gadde cheikh yep ñew ci nigalal maam cierno di teru cheikh bamba tabax tay torno cheikh bamba ñew dal ba wéru gam gam la gawul mu jog dina mu cewé fan lan non ba tudde mbakan de ka fa mbake bapp dal bay jaxan tan ko baba am bakel mu ni kampama de kede ban ba lay fexel mu nan ko ma mag ñettakal ko lu majrumi nit wala ci rom ben mu di ni gëna fop ke suba mbaxan del mbacke ak bap ande graaf jambu daayi ci ke la mbaxan walu sey ko bam fa mbacke ak bap mbacke ci sey dumb cheikh bamba ban yebal jamaam ci xanta cheikh modou dey jëm ñu dal degon ba ñu mu nedde xolna nar duma wax ak yeen abadan ma jarde ma di dundu mi te mom la sox ne ko borom dar mo may yoni sox day rew mi mako mon te don na ko te nitat ak yaari marham na ko ba ñu ñewé xibaar ko sey ko bamba mu ne ko ndaw du suru ma tam bay ba kéro la bamba ko ante daru nanan warti kéro do to gisi di gawan ba mu ñewé ba jublu mbacké sax gaay na yo ñele de ram ñu mune ko mokal qasida sin nama ko jangal ba ca mbacke doodi serin makko jambay ma dekk lo ngor me ma ko mokal bamba na ko wul gor muy wax ba jot wa da mi len ci wuy wo na ko lo daay na ko beena qabla wusuli man la gamna man na su me non dekk tay li wirna ab soxru takati ci mbacke daru te ku fi ñew sa fal su delo war dal dina cipp wajj jaar ba jakkari dal dina ci fu waji jaar ci dakaje julli fa ñaaru rakam fa makhraja walu param sa ak param gawa an maam cierno sefa fi ñi ba ñu ñoom wax len lo sañe fu ko wax ngir ku ko di ngir hala ko nda de nga torop dal dina man li genn ba xaan dal di lox di rew rew bi def lon mané fu ko wax cheikh ban ba ñew ta bi ci ni gi ba xaan neena ba xaan mu ne mu di la xaan ni ñaan man di ko ma de kon fa sabe mo tantu mbaxan yaari fa de gam dira dira yi na dira bi ndam na gari tu bane bamba yaay mbir mbaxan waxon na ne bul wo bamba gana borom dar mo ma yoni mbir ni neena balak ba ma fete lay di ba daru mar nan kon dana ba wijite ke ga ba mo dañ ma dello wa ko borom dar se bi yepp deg bamba ne cial tontu mbaxan dal dina ñoker mo borom gawan wati gara ga delu daru man na man de na faati xel ka de ni nan ñu de jaay fan mon ba dal di ndar ci siyaat ba nda de ge de ki dir dir kero la aso na ba del bu jajo dem dar kala me ba ba mi fajaaj kero borom dar boole ko ki kar sandar ma ya ki tu yi ci ndaw gacc ku ma na ngal gacc ya soldat ñepp ba won dar dal ñu te saad mu boole ko ci bi pa ci ndur yo ak seen di dakken di setul ci riw yo man ñang ja gañol sa kanaari gooram handa dagam yepp di lu mak putaram bala ja walu dal di jall di jere handa dagam yepp di jik ku soxe lolu basin ku mbay jam mu jite kangam yor xare ba ñu lu sisiti lolu bay bayar mané mu muy ak ñoko gore je bi yepp bay daw ci lolu basal mo handa zaal ko mu ñi ngay ci ñi famne malum ba mu ñëwé ngay ci lañ wo bamba pour ci ndaay do la kay tapien ba ñu yon na ndaw mu wacc la ngaap wo yu gon do mbara ko ci ñu neub ba jammi na juma lañ wacc ko nga ci fet riew me ba xal ni mel na daw be dem lu wax xamet mu ñëwé lañ delu wo cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba tuba bolu ko ne mo yor xare kërëb du da daw la bamba kon ne ndaw la bul del fi te bul ma ton ka da gaaw la bam ba kant ne ndaw la bul del di te bul ma ton kerek la barke mbake ak musubi dajje ba cheikh bamba le joy ba wo na ko mu wuyji yere man jobo ge param tuba malu ko mon musiba am ci bakke cheikh bamba na len digela sunu borom la di waya ba ma seni morom awliya da ilaha illallah muhammadun arsalahu ila bay musa ne bartalu ma gursina fekke mbaxan anda tu baba barne kumbadan ke suba chu ni delu wolo bamba ne ko ne nyombalu ko moy muy bal ken yi tak mbake takadar ma japp ñepp de bi jam ne maro cheikh bamba do le gatt ko wotilo ne asbunanda huwa ne mo ki yalla wala yusini ka qawlum la wala taqabu ko bonni la tam kuy ragalam ma yusini batam nasaran bay patte yalla da nga dem niran la do xaful ru xalkin ba dam na fawal tumri ila rabbi sama ila sayyid dajjal wa kullu ma wallahu wallahu jal rafa al badri islama wa sasul bujara wa salama babu ayyo kanato wa sura man lo ana kanat serign bi waxne duma way jabada den digalel yalla ñu wala ahmada salaam salaam ali daw ali wa xexbi wa man wala alaji defan te yonni ñu bu njaay mu dem koro wax ko tuba ba mu ne say ba kana handa mu be gis kuma anda ne ko waxal mu deg bu yepp ngi ran mu ne ko cheikh ban ma ne man la ñew tay illa bi ni lay ma tan da tay captain ba wax ne ko kon bettu ma tay ji mu xamne ma yi ni ba ma tay ji ma togn bakke ba darul man na japp muy ja goma me jebal ma ha wan yu gu ndani xiraal ko bamba mu ne ko yalla ngi di ay yonen ba kero la bamba na ci cebu yi ñewé am soxnu tak fa du do gu ñawé kum fekk tok bul jog taxaw dara do am kum fekk te di neewal ci yor te gem kum fekk tok bul jog taxaw dara do am kum fekk te di neewal ci yor te gem laay yalla wax ci daal ñam da gaay ba re do nañ ko daal man naan laay de yalla wax ci daal ñam da gaay ba re do nañ ko daal man naan la yalla wax na na suñu nana da qaddam ma falakum lum fasata laay de yalla wax ci daal lan ba batin de laay wax gaay yi daal kenn du laal timir bu ñew mbacke ba yalla daal man na te ñaari timir bu ruuy wa tinne bu ñew daaru bedel ci mbacke man na te ñaari timir do na sekk kéro la dam fa na jang a kéro la dam fa na jang la ya ko jox fajar mo ci ci gi roy lo la dal ci jox li bol pay te saaru lan tan moy borom mu ni ab soxdu tak mukk ci mbacke daar den won bu ñew daaru su de lo waar kanga ñi yépp mu jidel ci jéppul ay gomi ko yi nasaraane nopp suma non yu mokk nañ bu yagma ko ba borom to dane wa makaru wa makara la la wa wala ci ci do ko dal kuur non yépp mokk ne yalla moy bur lile la baba ni bu gaay da xaan agur ya ande yu fa daar man nan daara ya bala la di defan ta ñu wi ñi leen am ñu ñewel la gont kérok la baba yu ñu ci di gaawaan mu war jëbelu lay rew may saawam ala ci ko bu mo def santam motam wañ waji mo de kentam serigne ma mal jaaray ma gem ci saay te mo ko jigal defal ko gaad kérok la war waji mu reey ci guddu wuddu dog na mbacke ko ka tet maam cer na war basu ma gam andan ñom moy ngelimbul cheikh mbacke mané moko mom ñu nga dajje tuba ba nga xaan ak buri yep bo bo ñuy dimbaane ba ñu neew tuba ba nga xaan mo la serigne tuba dina ko mané mu mer na mer di buma kenn mané ne len ko bettu nako takko saan tay ji ji gaaw mu xamne ma gaaw kenu bi leng del gi legi yep naaw alaaji xelne ko ci lay borom saam moy ma ci cheikh bamba te man na wotu daam ma kerno mi mo de rek ñu ci mo motam yu ñu ci yow tuba ba ñu dal dina katti bi yep nañ wi daar dal dina katti bi yep nañ wi daar bala ci ñu ci yow bamba wi ndakar ci wa wa ko lu bëgg serigne daam dik na yow daam ne ko na de tab jaam sañu malaaji gën ni ko ma waxu mu ne ko mayna la ko lol jawab la mu ne ko bul deglu kudul bur yalla mu ne ko yaaji ma jawab ba yalla cheikh abdou yaaji ma li dan waal jawab nga fi laani wa bil maali haram min kitab al shaytan mal da bu ci ndu sultan fek serigne touba di def qasida wina walillahi borom mazida am walillahi miraju na wat wala borom juma ji bam waye xaram la ba jallat la dal di wuy di non ba ban bay wat wa jaal al mutar sallallahu alayhi bi dali wa man wallahu loy jaban man hanni dara suma lo qala am si la taqdar qala jol makka moko ne doxal hir nana borom toba te bur ragal lori bindi war nana liftul karima wa tabal al qira wala atalo kadra ji di fara la babu ji je bind darul manan dal ni ne ñok ket walu nari filan kérok la nak nar bu tuddu sey xuna wala du dada ko ka xamna sey xana gala la xana nak bu tuddu sey xuna wala du dada ko ka xamna sey xana an nar bu tuddu modu fal taymani ño santu cheikh bamba mu gis mbaxani warul fas warul gilim day tan bamu dajje ndaw ya waxul kenn waxul bamu dimi la julli ñaar rak faron gi gis ga gaay war koy fak bam salmal yalla jog mu ñu fukuy ne makk jiblu fekk melni keur ga mota ba way mbiri de war gi gis nguur amal ne de war mal kuy ga mota ba way mbiri de war gi gis ga nguur amal ñewel de war mal kuy ga fekk tuba bi ay wacc jëm ci daaru fekk tuba bi ay wadi jëm ci daaru kangam yepp yepp dal de waru pour yepp nga draani yepp yi reubi tuba bi ang ba xati xim di sab sab cheikh bamba dal ni ko mba xaan yaang mang yalla ni yonent ba ngi sere yaani cheikh bamba dal ni ko yaang mang mba xaan yalla ni yonent ba ngi sere yaani cheikh bamba dal ni ko mba xaan yaani mangi yalla ni yonent ba ngi sere yaani pour yalla da la sante jamu yalla nga bañ ko man nangou doyna ji kuy bañ la yalla di ya rasul lu digle bañ na do la ñom la wul luy lola nay lulu du ya xare fi waxal jafa nga xamne ma mom xarnu bi luy lola nay lola du ya xare bi waxal jafal ba xaan nga xamne ma mom xarnu bi mu ne ko deg na da ngay bëgg jaar fetal ya ajum ya nga def ay hangar cheikh bamba dal dina fagal dar wi ci te keur ga bamu dañ nga war cheikh bamba dal dina ko agal daru wi ci te keur ga kon nga dal di war innal ladina kafaru wam tanahu min tawbatin wa jazama tanahu butunu zakana ala qari wal kullu min tadidin sari pour ci ne jeganti tuba bal baxan ñaale fa ñi ki ci daru na naan kéro lu buri yépp dal de saaman tuba de dal de war ñu xaan dañ baaxaan carte ga delu ndar ci buti wa amada xé yépp dal de ñin daal ci kat ca bo ba wax la serigne tuba jox taxaw ci wax ñu xamne bur yalla jox kéro la ñepp wi fana ni ñu jël ka nga dina cheikh bamba duñ ko gërbal mbule ci sax gi su gene ñepp ñewoon banda ke takka do mi la der yamamon liman ma tek julli abdullah khar puri se jo dag yu rejo billen khar kala la cheikh bamba di li buy ne dara kala ko ci buri so dal liman ma tek julli abdullah khar puri se jo ak yu rejo billen khar kala la cheikh bamba di li buy ne dara kala ko do ko ci buri so dal na len ko gof jigen ne nga ay ha te manalu la ko dara dara ci ay wet nga gëm ko delo ci fakaray bokam ndax gën na ko di dana tangam ci ndam ñu ne ko diit mu ne nonu la man man day ko bamba la metti gay wal amna yeen di doon yaari atay lu top te manalu len ma dar ma man ñep ka ngam yeppay mu ñi del ci jëf ak do mi guri na sara di no ko lu dal dina wal bi del ci daru man na kero la war jafa su ci di gawan kero borom tan to ci di gawan ñu dal di xand del ci daru man naan ba mu ñewé la dal da jaar ba jakk ñu julli ba takko sa ñu xand ak makhraja bam salmale la holu bokki mbak wax lan ko lon ñepp man ñu ko fekke te ku ko sikki sakka dal di halako gaal kero la ko te daru ku wi di nga dem ko la ci ñu daam moma ko don xibar mo way ko ngir daam wala nga laaj fere ñu mar ñaay fet mo yor ka guntu ba doon ko wattu wala nga laaj fere ñu mar ñaay fet mo yor ka guntu ba mo koy wattu amna ja lu ma doon kdar ba tuba tuba tuba tuba yaro ka sam kal yar ba begna boba alhamdulillah ala alqudum dem delu gangi delu dem qadim ma wax la bisbe bamba gonte dar yam dar bi wi ganar ba nar yi war fukke fana juro ñeneen fi gaawo la bamba gonte daru dal de saw bi bis la soxna musli do am jay nak batam ma way ko yalla na fat kudul kon ak man duma way xibaay kessuli bor ya ngam yi warna bari kelaw la jengi dox ba daru na nam man cierna joko ba ci di gaawan ba mu ñewé borom ba mbacké bari la dalde wolu naari way ganari mahmadu gal ak saykuna ñu def ko kiliko togon te gel yama murku te takko sañu suuf la romba sa bay fekk na dekk ba bippati sa way bay ñam ne kene ko buntu jakka ja lolu sa bay te dina yow mom ne ko yaade sa way fekk ba kenn ku du man te jakka du mag du ndaw ni ñepp daw ngel xare sa bay ñu mom dal de joy de bis bis mona ko fasé ni ma la dé délu morom ba kanka délu laaj mor ma mu taar tekke sëriñ mu kumbé li ñoko ci yaar bam da ko xanté ñom la wira dem bay ci ko toor ci yalla wa ci xat fa la ji ñu ci ci di bir jaar dawal borom gaawaan ne sif ak reja moy njugu njaay ne ko borom gaawaan neena nga dem dir bel ca ngay banaan kérok la wal ba de ko jaar ci ngaab wala jule ge mu yey na bu kérok ma samba kure juuf sa ngeem na yoy na ba parti bu lo xol ba soy na mota la ba ngaabu xew ba ngaabu ban fatte ra ga la gi ye raw sa bu mota ba cheikh bamba di me fa ndari mo dan je fak daru yebal fay dom kérok la dal di wolu xam baba ak sey ko am te do serigne ma samba kure may len keri moto baal ci bang fa haal da jëri serigne ma samba ko tour na baat ñu bab ko rat ci julle kay ba yaat kérok la wax ne fuma def ab julle kay def na ba lal ko xamone def ko jotaay te def ñaan di ko ciar ya ba da te def tudd yalla ak muhammada serigne bamba ne ku ñu farop mel na ni ya ga tuba tuba tuba way dikki te go da le jari tuba kérok la bamba ñi ci xali daba ngir la mo daxan ak tuba bi booba xadi ni koy ya xari kun bi dini babal qiri wala takun bi dini babal qiri kérok la xadi ni ko tuba na la cheikh bamba dal ni ko jéggal na la ma wax la guddi gam waré fa nga bi jëm ci njurbel na saran du labu da xaar ga won fa dala bam fa tolo la wati na bi na ba gaaye tolo motax ba ci salim fal ma ben di gour ne dala man na dal de ba daru ko gor cheikh modou fal salim may domam ja and ak serigne tay ba ñu wër hurum ja motax ba ci bang fa and ak serigne sagaade tan bay sa abdi sa fal bam subhana man bil bari wal bari na ajral jari ko kullan jama subhana man li jade bi sabina fi qimmati li sahibil madina subhana man laylan wa irari fi lajari suko ko mul yara ji saw takor moko wa kon mo way ko baba moy go ya ala ko mi wona gay yi ya ala ko hin ji jaham ak yi cheikh bamba dem na fepp wona ñepp na fepp fay na haaji ñepp ko mo kalon bo be ji saw takor ba jeri jangi moy nawet li nor xaajab ko ba suuf la mo dim kamil ban bay mi talam alquran moy kamil deglul ma wax la bam bare rom ndulo ba fa dakara kure dal de fat kerek la wacci wolu som na mbat moy som na fati an ta do na takki ko daaji gena fi jaan tam bak di ndey alaaji ma mar mo tek serigne ma samba toure jogandam mom bañu neex cheikh bamba na ko do morom kérok la na len sen borom gëlem na len.
1: Radio
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba
1: fi ci Touba Ndam
0: Serigne Massamba Touré dal dal dal ci kanam Cheikh Bamba dal de ka ba mu gisé ñom la wara dem ñu bil Serigne Massamba war Touba bi gërbël nako koma allo dalal de del Cheikh Bamba dal de ko digal mu delu delu te dem mu leen ma del ci mbacké mu ngi nako denkar na la soxna mbacké alhamdullilah alladhi yuriduni illa al-mahdi wa yusunul badani motaba ci ahmadu lamin tudde yor sonatu mbacke lile kabire lile tax ba sonatu mbacke magal mbacke turi Touba de wadandu yalla na yagaw de gudi magal nu de ko wajja badan man hakka motaba wandu le turi rew ñep tax ya nge mer alti ya nge ci kero la dam tanan ci tax ndariyam kangam ya tuba bi ñepp di ko yim ñu bëgg ko tej ko ci biir du seeti mba xaan de wax ne bu ko kenn seet guddi kër ak lam wax ci sey ko bamba ter bamba ter bamba ter bamba sañu ma koy net li gaay yi bëgg sha bamba na ko bacci lu na roxe mba xaan ku gën legge kuma merol da nan maro mu na ko ma ak yow du maro ci dunya Cheikh Bamba du moyu ko muy ngir fenn tok la na ba wax na mbaxan guddi kérok la delu daru manan fofu yalla Cheikh Bamba ko na ni tud baja bajar leeri bajar ye jolli guddi kérok Touba ba ndan mbaxan rocci ku ñew ñuy sétti daru manan beggoy ñuy jural kérok way dar ci xéti nga na ye ñu ron far war bay Moussa ni fekk fa man tier mu won ni lepp gisunu dara dara daal duddi li gali ma ngi defay tier ni dal de delu sene wax di biiri kero la kangam yep ak damel ajjel war ya war dina bammel ya acce do ya xef ya jaan bi ngir xamne la dina fi am lo xep kero la Cheikh Bamba ni su ci njur gel mo ma bi xodana bi ni sharga ki miri hatu sangi joy ngir moy ken ma do te jam du nu terem yi sunu deme ba ga amal de ci dana fi ñu te ñu ci ha ma ko subhan rabbiyal karim le dem man sanani an jali bil haram rem dal di ama asayyab al mamat fawran wa ba man qallani bi samat man amani bi su'i ba darar dunyan wa ukhran la yafariqu sarat gabe tani man kabaro katura wa kullu ma li yura gabe tani ko ga wa kullu man kabar wa bi khatatana faran badan nafar ba ba de de nit fan ca wer wa bisu dibir la bam xey ak leer duma la waxi dani ndi belli ji ba njamne ni ngal baha man la ci ma fekke kaana ju beli andi ci ba ta ko san ko ti kero ti wa la bana Cheikh Babu ci la bayi la min ci la jox ko fay sax yu ngir yalla motax borom gawa tabax ko keur bi tuddi ko Touba dem mo de keur bi alaaji fay muhammad al mamuna mo ba dal doon de ku baax lam tuddi ko kala ko Cheikh Bamba de ni ci wa won tokka serigne maru beugé la jaaroon wala fanan yow mi ku ñoo ci yaar murid ak ko tidan ci doomi jaar ba balte de la tabi gaal ak ci kérok du sam altina la kenn du duuri yalla rasul da ya kirilo agalu bari ñoko yor mo kilo kérok la na suma ganna ak suma kanam ñi li ma yor ñoma ay bejante buma jëm kérok la yendu kel ci biir param liir saxare dañ fay taxaw yendu fay riir kérok la yendu kel ci biir param liir sagare dañ fay tassé yendu fayir kala tam fay ko ma mu taxat ak jogu nday wax di le ma koy waxat ne mouride suma yoon wi suma ni be Touba Touba Touba sagare ko ni ko jox fu woba juma de day taxaw sagare yi robi no ya wala ngaan kenn du Touba Touba be ñoy taxaw mbolem yoon ya ñoy raw sunay murid kérok ñoo bur ya wa maskani salimin al fujar wa nuna la li bina injar
2: kirege jeuf ci andi bi ak sen radio
1: UKPFM
2: kirege jeuf ci andi bi ak sen radio
1: UKPFM yéen a ngi déglu
3: UKAB FM, la radio citoyenne 103.5.
1: Ci kanam tuuti xibaar yi.
2: UKAB FM 103.5.
4: Xibaar ci UKAB FM 103.5.

0: zone 3 zone yoy moy suñu zone de fabrication yi moy comme par exemple zone bi ñu taxaw ni moy zone 1 bi fi la suñu bureau yek sanitaire yek ki bi di nek quartier général bi fi lañ koy def zone 2 bi ma nga ca ginnaw fofu fa lañ def ki bi suñu magasin de stockage ak fabrication yep lepp luy matériel mag ñu wara fabriquer rek fofu lañ koy défé légui ci ki bi axe nak axe yi nga xamné fa la moy yoon yi nga xamné fa lañ wara jaaralé travaux yi dafa wara jaar canal yi ak yoy yoy tam def nañ fa ay grillage moy comme grillage yi ñu taxaw ni def nañ ko ci 3 axe axe 1 axe 2 axe 3 axe yep danaka paré na fofu dal lañ tolo gum fiñ toni légui nak suñu installation bi jallé ñu sogo jublu nak ci liggéey bi proprement dit li nga xamné mom lañ wara liggéey li tax ñuy wax liggéey bi moy am ki bi assainissement bi voirie bi ak aménagement bi
1: mbokk yeen ngi way di ñu tewlu ci xibaaru guddi gi ci radio ICAP radio université cheikh ahmadou bamba juroom ñetti waxtu ci guddi fegg na fukki simili ak juroom ñent fofé ci jumaa touba ak lako wër ñu wayandi ci xibaar
2: ICAP FM yi ci touba ndam
1: aynu rahmati ñukoy defaraat nak jamono ji loli nak waral crédit serigne bassirou mbake mom serigne abdou khadir demone fa ñukoy won nak fañu tollu ci liggey ba loli nak ab visite guidée la muy dañ ko don tektal diko won liggey ba ak namu démé loli nak lañ ko jotta won bokku na ci fukki rubé nak juroom ñett yo xamne dañ ko fay def yo xamne automatique lay doon da ngay daal da nga cey daal di timul sa case rek mu daal di tambalé xel waye ndox mu selli tamit bo lek sedd guuy mom lay génné ak yeneen liggey yiñ ko won fofé ñu andando tewlu lañ ko expliquer ak lañ ko don léral fofé ci aynu rahmati
3: bo duggé dalay da di jakarlo kaas bi mom mo fi nekkone waye nak buñ ko sekké dafa jël lepp ñu waccé ko yékkatu ak ko bam ñu rog la fa ñëwoon
4: yé saway sansiw
3: waaw ñu ko sansiw waaw ñu ko légui nak fukki rabina ak juroom ñatt arafi touba lay am mo koy wër ni ci kaw dañ koy défar nak ba mu melne samsam nga xamné robinet yi dañ koy automatiser doto nek di ubbi da ngay duggal sa kaas rek mu xel dañ koy filtrer dañ koy sarali balam yu ñew fi bala ngay ag yi xam nga ginaaw barabu ndox la barabu ndox dafa wala am ndox mu doy motax ñaari sedo yi ñu def ko ci mo sekk ci bi fi ñu nek di jaar nit dañ koy rab ak fer tuné ko moy dalasse bu ñu man ko karolé li ben sedo la li benen sedo la ñoy sékk barab bi ngir man ko jëm waaw su ko défé kaas bele ngay seen momit dess na dañ koy form kaas lay yor négu ñax mom waaw dé bi seigneur blad mbacké lañ ko fi défalon mom la ko seigneur bassirou sar défalon fi la da tok jamono yim koy liggéey bayul xey suba ba ngon té ñew fi ko fi la da tok négu ñax dé mo ca nékkon négu ñax bele mo ca nékkon légi nak ñu tek ko fé diko barké lo way fi ñu bëpp ko def tabax ndax li mo yépp
4: ñu dugg ci barké la ci yaw da ak tan nañ ko jaar
3: ñu ko ñu ko jaar né la
4: ci dugg né
3: da wa da nañ ak bale ñu seen sanday jox moy kaasu khassida bi xam nga ginaaw sëriñ bi day faral di wota ay journée khassida mbolo di fi dajé ñu bëgg kureli khassidi bu ñu newaté nek toké fofu ñom di yëkëti khassida wa ñu jëm ni nga xamné mom lañ dëggal moy fi nga xamné fi la ndum ni serigne touba dum don ci terre bi fa lañ ko exposition fa ngay togué ni buñ jogué fofa yit dañ ko momit dañ ko daané yëkëti wat ko la fa nekkone dañ ko fay déllo ci xéet yépp nak ndax bimu doné arab dañ koy def français anglais da nak trois di wat ko ci bi ko ci wala moko bindon bind mom sax lañ bëgg jël déllo ci ko dañ ko bëgg défar lu nak yatt lu ko ñor né ko ci ñu def ko ci anam go xamné dana do pop barab bi ci da akul wa ali ñu wër ni wa fi moy fi ndox mi dani mom la la doon leral lek bobu ni ha
4: doon ci sud dara faaje
3: ci dara ngi sele lek ci wa lek sin kreye lepp sin kreye lepp fa lañ ko def buñ noppé legi dootu am dañuy ay biter dañ koy wutal en casse
4: moy fi ndikone bon ci tousan wala fi
3: fofu la lay yob fa la lay jëme ni ko raf ñu
4: gër ci
3: dara ci ku ci ma anam nak won bëggona wa ebroli gi bëgg ñu ñew xol ko duggal ci caméra xol li ci biir bu fekke ne amna luñ ci wara def ñu def ko yoy yeb bayyi nañ ko xam diko ñaare lit moy fi

0: fay Serigne Sall.
1: Fay
0: Serigne Sall. Xam nga ginnaw ci Abdrassar dafa am jamono yo xamni kenn bi dafa sakkon. Serigne Fallu wo bay Serigne Sall sant ko. Pind bi nak moy bam ca defo. Waaye ñu fa ko
2: tekk fi.
1: Claire ko ko Serigne Mor Diarra Sall.
0: Waaw. Biñ koy liggéey jamono yiñ ko doon liggéeyé booba Serigne Mor Diarra Sall rakki bay Serigne Sall mo doon jëwriñam am bindam sax nga ci amna ngeen Serigne Mor Diarra Sall moko bu leen bokkum ci loxo ngeen ya ay dañoo bëgg momit buñ noppé gisso par dépente yi ñu def dañ koy yëkëti ba mu kawé nga xamné ku tal fé dañ koy seen ñu yëkëti waat ko tek ko ci karolé ko wër ko waaw bé nak dafa sappom manam ci jamono bi fi seigne bi seigne bi lakh wala sak ba seigne fam biñ ko santé bay seigne bam gassat ko def ko nu depo jamono ca boba jamono lolo fi nek ba jamono seigne abdoulla nak sant ko seigne basirou sa
2: ba xana 80 nangam de def
0: 80 la liguey bi 80 la won biñ ko ci lañ ko def ne sul ko dañu duggal ci wob mat ci bir matière plastique bam ag ci suuf sul liko wër lepp doga fop ci wob duggal ci wob yi duggal ci bir def forage bi sept do ba nga nele
2: waaw da ñay dañu def
0: hmm
2: luñu def ñene
0: bonoké plastique match tiwo dañu duggal tiwo bu mak ba mu dugg ba ca souf ñu bënn souf da gas ba jot ndox ma ñu wacce ko comme mu don forme forage waaw mu ko xox momu moy xati mu yegg gis ko yeggal fa pour dire kilifa yeeg yoy daf leen ci salle bi nak ak ñaari neeg bi ma da nak parce que and ak salle ben ak wañ waaw ñoom lañ def sax beñu deñu jallane gardien yi ni fi liggey lañ ko defal mu and ak magasin ngir bitel yi ñi defal dañ koy encastrer dootul am ngay dik bi lay biyo lay yor soxla rek jox la rek
2: fof la rek rek bu diw sama sa dafa déclaration do ko xaw fatane
0: def na ci déclaration da na la ko
2: xam do fat li fi barkeur yep moy ay ndoxmat
0: nek bi la waaw ni ci bo nekkon fe mom lañ ci defalon ce de la prière du la wax
1: may len won apo fi camion buñ day def rat forage do yoy porte balé
0: ci def rek espace vert lay doon ci buntu balé moy buntu bank bi nga xamné dëgg gënatul wax
2: da wacc rek
0: wax da wacc ni ngi ci
1: loolu wa sabab ndox ñu jënn ci mbéd bi
0: na ak bu kawé ak walé ko ba nga xamné légui dootu mëna jaar fenn di wax na ko ni mom la
3: ñu koku ngel ñoñu gën doon téwlu kon di visite ba koké di Serigne Bassirou Mbacké mom Serigne Abdou Khader doon amal la fofé ci ayunu rahmati ñu wax ci leneen muy ñi faral di yëngu ci walu ndjayum ginar am ñu nak jamono ji ay ñu ci bari ño xamne dañuy faral di yëngu am ci lañuy yobbu seeni kër muy ginar yi nga xamne dañ leen di faral di xaar fofé ci wëtu Elton bu Mbacké muy ginar yi joggé ci dëkk yi alli ay manam marché luma yi bu ñu ñëwé nak ñu jël ko diko jaayat ñu na liggéey bobu yag nañ ko def di ci seen bop naam batay ñanga ci waye nak neena ñu nak daana gëna neex loolu nak liñu japp ne moko waral muy jamono ji metti ji ñenn ci ñom kaddu yi lañu dëng fofé ci Mbacké ñu andado tewlu leen
4: am chauffeur la ban ni chauffeur camion la dañ koy xaar diko jënd amna ñak ñukoy jëli amna ñukoy jëli Allah ba way tam su digën dañ ci laxas jaan dañ koy séral ñu nit ñu jënd ci di ci dakh ay témèr juroom fuk lañ ci ay témèr yi say juroom fuk pour mëna am wéccet rek wax do yu jige Allah ba fofu lañuy jënd fi dañuy taxaw di xaar liggéey bi def ni dara doxul dëkk bi dafa dëgël da dëgël ba ñëpp xamni daal dara baaxul nga xey yor say bagage mënoko ajay say ginar mënoko ajay dikki mo da wo kon worna yalla da wo kon
5: liggey bi danaka dafa demone ba nga xam liggey mag la won mag mo xam fo dem mo da jende ganar legi nak mag yi ba dem nañ ba legi neew nañ ci dool danaka meuntum ci am dara dañi xey di ñew di pass di ñew jaay duñ mëna jaral ñuy delu wat di ñi di wat ci set rek waye yeesi bok wax de yalla taxaw na tol wax de yalla taxaw na tem de waaw ganar yi mom fim toll
4: da wu deme ni mom deug da wu deme ni da wu ko deme worna yalla dara baxatu epp gi joy dafa metti ñepp gi joy yor say ginar do ko mara jaay xaliss mo ñak ci dekk bi ci bopam xaliss mo ñak worna yalla xaliss be ñak am fonkal di wor sax dajé ak yow yalla señ bi dimbalé ma 100 francs te fekk xamul yow li nga gadd yor jabar di jaay ginar
6: ci jibi mbeng la tuddu nek fi ci station elfan bi di jaay ginar ginar yi fan yi mi ngi am bank xam nga depuis gamu ba legui dafa amone pénurie poulet de chair yi mom mo taxone ñun ordinaire la lepp lu ñuy jaay mo taxone ordinaire yi xawa ki xawa jar mais fim nek ni cher ya ngi am dank mais fim nek ni ordinaire mom bari wut nonu quoi ay copine dal lepp lu ñuy jaay quoi ay kana wa ñun dañuy dem ci luma yi ak diko jënd ci oro salmi yu joge ci salmi diko jaay fi ak dakar wa soxla nañ ko bu baax mom dañ koy jënd mom luñ ci xey am presque

yanaw nyana yana yalla noyor mustafa di ko xol fil kanati lo malkul yanaw nyana yana yalla noyor mustafa di ko xol fil kanati lo malkul yanaw bur wax na len bilisanil hali ñepp be dem alimatu sahbi moyor mustafa law wadarabi duri sabiya wal banaho yonen ba sax wenu may jora wayana halimato yor rasulullah yor bu rafet kem yaay nako nampal ferna yalla halimato yor rasulullah yor bu rafet kem yaay nako nampal ferna yalla zuwaybatun masnako nampal abolabim gorel ko ngir lam ko nampal wor na yalla bur yalla fay nako takhfiful hazab qadam ci jeppal tane ngir ñol ma kayalo ki ak wer la taxaw am na xalel yedi dox juroomi wer mu deher ma sa kayalo ki ak wer la taxaw am na xalel yedi dox juroomi wer mu deher ma sa kayalo magag bi sa modi magag wet fi do mi arab weram di am ak atam di blem bayalo magag bi sa modi magag wer ci do mi arab weram di am ak atam di blem bayalo wakala man nas takliman bi dasi min ashuy fasiyan qiyalo ci fukki wer la ne cyandam lompañu lafañu digay beli wax di waxu yey bayana ci fukki wer la ne cyandam lompañu lafañu di bel beli wax di waxu yey bayana malaake ñew xar deñum tabaje yaari yoom rahas ko duy koy gam muy war yaana khatim ko tambe ko fa baati mbe sama wat jindi malaika fi diwaani yaana.

halimatoko feral bin zalikna ñu ba ko delo kero wa ma jayna kero ne ben ben mo xamne ko na xel ba ba gogo tap tap xol bayana yenenti ak la fa am andak ndem ne melas ilal madinati khawfal makiyana ba delu se la ko jox mama mu yor ko bu wer abdul muttalib magal yor bayana bagin bagin la ko wax magal ko bam ko gisé te moori eske yi warna ya law bagin bagin la ko wax magal ko bam ko gisé te moori eske yi warna ya law wa karim na dal al mustafa karaman daran dar bin saji yemin ga law wa sali an nabiy tajrim alaybi wa rawira bi rayha deugul maxla ba abdullah bay ba demé di tukki yasriba fa dem fatu yalla abdul muttalib mamam fatu yalla fam la def jirim bu yeurum ngir ndaw ga yalla te momat mo jirom yete la jamam abdul muttalib mamam fatu yalla jiromat ma jirom benam la day jena mes mudib jirim hamatul waju yalla baat ma jeexé la wan men geddi muru ba daj abdul muttalib faj wanen wayala nonam yana wajim bi hiba bay khalare ma maruy mustafa nas bi yana nonam yana wajim bi hiba bay khalare ma maruy mustafa nas bi yana ni doko baye abou talib mu yar ko mu wel fagan do fagat ko rey nonam ya yalla ni yo ko bay abou talib

goor ña ak jigen ña ñu melni bayima ya ak ñu bon ña motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña neelal botma motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña neelal botma sayyidina ahisa dun non na fan wer ak yetti at way asama ma ngay rir dana ñewat adina am juroom yar mahdi ak masih dajjal la fay xaar ca yoyya at ngay gis jigen ju alqo jo xamne ken dootu ko fa bayor ko tegal nabiyuna rasul ahmadu sallallahu wasallam alayhi samadu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu ñewé ba mu ñewé lañ sulu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu kawé ba mu ñewé lañ sulu amna juroom ben fukam ak yett ñu na dunal dunal mu xeyne motu ne yalla xeyr wa ngogu ma ngi tukki batale na la ñom ba bañ may fekki weyna ci barsak jaar yi ni ñina fanani firdausi qahurul aina yalla ni man dootu ma yoni kenn gannaaw rasulullahi ma fi kenn ma fi ne tay ngir ma fi nekkon dem ma fi ne ëlëk ci birin may damme daldi ne la nabi ya madal musaba tay ben yon len dootu am du fi du fa te kon na doom adamay yi dencante di jël ku len sopp te lu len sopp até yene ni seen ngir yépp daldi man sox ngiram rasulullahi saddeni sox deglul ma wax leuf ci gën gi yon len ba mu ñëwé dunya la yalla soppon doom adama qad rasulullahi ñu gën malaaka jinneel billahi motax ba yalla na bi rabbin nasi ak malikin nasi ilahin nasi yonen su fekkon dafa def malaaka kon yalla day wax malikin malaaika yonen su bokkulon ci xetul nasi kon ñepp dem sawara ngir xanaasi yonen su bokkulon ci xetul nasi kon ñepp dem sawara ngir xanaasi yonen su mujjulo na ñew kon lan bi ya o lawli ya du dona ya yonen ya dañ da den ci limbu len sopp ak nit ku len sopp dal di def lu len sopp domi nday ak sa domi bay wala sa yaay wala sa dom wala nga jël soxna wala nga jël sa borom bolé ak domam wala sa soxnas dom wala ak jigenam ca jamono Musa kalamullahi la lola mansukh def haram billahi ba Mustafa ñewé la yalla wacce ci alquran ne lolu doyna gacce la tankahu akhurima alaykum ci suratul nisaa muy kumo kumo la tankahu la tankahu bokke wuñu ci suratul lahwan ngir yello wuñu ni mu'minina mu'minati saynañu te musrikina musrikati saynañu te mu'minina musrikati duñu sey te musrikina mu'minati duñu sey batañu tuubé lu ko moy haram na ci xéetu ñol makka amon na weyna askor su sey ci ngallo mo gën muy sey ci ceddo loloy alquran bu len sey yalla nga na len wala abdul mu'minu khairun bu len sey ak ceddo ngir wano jam ak jigen ak ceddo seeni jime ci jina ak jahannama jahimi jam ak jigen ak ceddo seeni jimi ci jina ak jahannama jahimi kuy deglu sen digal di andanok ñom di wey ci sen fexé da ngeen jaari jahim soko gëmul yeral ma fathul mannan ci la ko gis jawabi abdur rahman yol makka ak xet be waral l'islam bi bam amagul diina amul ciasami diina yahud ak nasaran ma josa ak ñafi da jaamuy xeram ci susa ño fi neewon ñe kess rasulullahi ba mu ñewé diine yenen billahi yalla ne inna dina indallahi islam fi alquran tublillahi te dina jofo aw judul l'islam do dem ca yalla loko jamu jamu ba mustafa ñewé ba am ñen fukki at lañ doora julli doora wor ba yile at l'islam taxaw tem ñu wax ko la dagan ak la haram ci xet wi teñ bay lay bayam la ñek lolu kenn dawul julli saka di wor tere ye ñoo da jalle tawretuha qad ihtawaha musa injiluha qad ihtawaha isa summa hawa zaburuha daawud kama tawa qur'anaha al-mahmud bamba ko wax jamt sabul abada du ko tere palam tu bambay wada yalla wasal qur'an jox jibril mu def ko ay laaya di jox rasul lu am wax ko la ca war ci diine ak la warul ci xedi mom du ciune fasalihatu qanitatun hafizat ak muslimatun mu'minatun qanitat ak taibatun abidatun saihat yalla ko tanal mustafa qedwi di ciat jigena taxwa ka rasulullahi geraw rasulullahi nel billahi togna keram ay fan gisul wa ker ga gir birma ak fexema am fa ker ga bisub kerok la yalla wax jibril ne ko waxal jigenu ker rasul ne len jigen ñi lay dekk ak rasul buñ gerawé ñol makka mako wono molem jigen ñewon ca doomi adami ba ca quraysin ba ca doomi hasimi khadijato ca ñeek gam rasul mo ñeek jebul ci mom ngir wono moko sarax bopam rasul yor ko.

fatax ba kenn du roy rasulullahi ngir lamb sañ kenn du ko sañ billahi bu kenn yor soxnaas rasulullahi gannaaw rasulullahi duna lahi an tankifo aswajuhu min ba'dihi la yalla wax xetam bi bul ko weddihi soxnaas rasulullahi bin islami ñoy nay xetu mustafa bul rabi ma wax la nak ñi muuru gën gi yonen bis bam faato gor ñi ñepp wanen fukki fa nak ñaar la ci wëru gam di altinem jëm ci dikon di ramu hasatu domi umarul faruq aisyatun mom babakar siddiq ak zainab ak maymuna tok safiya juwayri yak ramlatu hindun safiya ak zawjatun ken musu cha khayburu juroom ñenent ñi le ñoko muuru salallahu alayhi rabbuna kamastafa wa alihi ma sahabil khunafa yol mak daana wax ne buñ ma topano ngir man damay ram jigen di jeleno hadith ne man saharani sabatuhu delu ne man saatu asfahu moy ko gorom leg man dana ko ram ci yari walam ba fa seen ngir sap motax gorom leg ga yu bax yi baxna wali ak sharif ya don na mana yol mak daana wax ne ma man gor ñe buñu maroy ci jikko yi nañ rañe moy tabga ak njamar ga ak bañ yefer ak kasatul jimaa doyna titel tabe garam la ma nga sax aljanna wa nga satim adina tabe yegna way tabe ya ci yeg di dem jinaani te may kele ni teru magred wani nay ak garam la ma nga sax ca sawara wa nga satim adina doyna kasara way nay ye ñoo ci yeg di dem niraani du matino ti malikun niraani jambar ga ak bañ gamu bañ yefer ya yalla ak malaaka ko notal nonam ya wa ma raayta islamayta sayresa kerok badar sanam warayna surisa bulen ko roy ci kasratul jimaa'i ma kasatun nisaa'i min ruba'i ngir yonna fuk ak ben fi zawjaati ci digelal jibril duñ wumpante guddi gu ñew ma am ca wenn waxtu mu dem gise ñepp baken du ñaxtu la ko waral yalla yebal jibril joxolu koy may doole bis buy bolo jibril ñew yakla ak ridwanu ne ko nga reer ca an ca doto daanu jibril yor ñakala mok ridwanu ne ko nga reer ca an ca doto daanu moy ñamu aljanna wa khurul haini to gondi xar ñol makka ak ñoon diine ñol makka moko massa mos ci dunya ci doomi adam ma muful katan ya motax ñu rob ba katanal ñeen fukki goor guddi gu ñew mu yaale melni doomi goor ken du ko roy ci dara dara dara ci xéti xar ba abadan basira ku mëna yor kenn na den ci ben te yitte wo sat yamba muy sonu ku mëna yor kenn nga dem di ñaarel defo la ngir ye diglé boba yaatel ku mana yor ñaar ne ballaw di ñettel ba muy ñenentel boba togn na yalla lol ku mana yor ñenent dem ñenentel anaki satam yam fa def na la metel waji ko wessu genn ngiram maliki so bu yenen ngir nu mu def mom maliki serign ma marjam mom janer ma sob la borom karama la borom sañ sañ la janer sadiq la borom mi xar bax la te ber kamil la serign ma marjam ma janjar alam la du ñett soom lamp fal banik la serigne mamar jamma ca njar jarna way ngir yonu cheikh bamba le so boutey wey amna ngeureum ca lamp fal ak mustafa ak tala fal amul morom ci fi bafa gemna khalifa bamba kay alhaji ka bolé touba ak mbacké ak jumaaji wa so wu jant modi senu jant leral na teud mepp li dum leunt ngir moma non denk ma ndax nga dank ma ngir fuma jëm jigen taxaw ne denc ma fuma fanan jigen taxaw ne jël ma di ma sarax bopam ba fof le jël ma motax ma fab denk bi ab sa bop ak bepp sadikh buma jox ab nop duma borom xam xam ba war la tontu waye ñi fi roy te gelem lay bantu amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu cër la amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu cër la samaytuha wasiyatan niswani wa kulli jahilin min as-subani deglu ma wax la tay la war ci gor ñi te mul na yalla faratal jigen ñi gannaaw ci nam gaweena bañ dencante def mutasawwi jeyni bay laalante ila yenent mom la yalla te gor kena wasoy teunk ba laaj ko aw gor ko day la moy farata gor day wodde ñam amna man na gaña duñ ko weddi nafaqatoy dun ba warna kep ku yor jigen dirham la mba muy pep waaw ga di wadul warna ñuy laalante ñam sopna len kat waru ñuy wumpante sin saade sukna dekk way bu yaatu warna borom keur fa geureum bu faatu yi rek ka war goor ci jigen ñam amna ko suko amul mënu ko lam am war nako goor gu amul mbollem yenenti yef yi yon firi nafsayam ci sen jabar yi goor gu ko am te diko def ci yon wi l'islam tasul soxnam ci ngiri yon yi jigen gu tasdaqam ne yon tasul ko fayut alal set ku ko neex mu jël ko guddigu ñew giirub dunam de ñaalo mo kegg seyal doom yedd doomi ñaalo
guddi bu ñew diirub dunam day jaalo.

0: na yaayam ta biji nek def ca defil nu bayam na dal tuub mbal ko moy mu halku mo kumba tuub mam ci nopap jegal ko nek satala melni serigne mbapour mbal ba ma basunu mam ci no diware geurbal nek satala melni serigne mbapour mbal basunu mam ci no diware geurbal sakale nen na ngeen ni war ma cheikh yi ak doomi bamba yi te xof banex yi lalu serigne serigne la bul ko toge togu serigne serigne la bul ko toge fasu serigne serigne la bul ko abbu war koy dawal doxal ba wessu gabbu watab serigne serigne la bul ci duggu di togono ben place ne goggu wala tujaris mahwa fawqal firas la bamba wax ci neuf bi ab serigne du mas soxna serigne serigne la bul ko xoli beut doomi serigne serigne la matna may geut satu serigne serigne la bul def goge ba magalo ko nga ramal moge kon yalla magal la ci barke mamam ak mbiram ak dara jam ak bayam bul top sa serigne di taw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole bul top sa serigne di saw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole la tarfon aswatukum la yalla wax ci alquran bu len fa so saka marax bul tabbi yow sene serigne dem wowula ci digelam yalla ko wax nem cheikhuna te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran ci saru lanzab mangana la ta dukhulu digab rasulullah ken du fakhulu ci saru lanzab mangana fantasiro bu len fa waxtan na ngeen tasaro yonen da soxna di am sen kersa jibril ñew na yalla amul kersa yol makka kersa ngal na yasahi bur yalla mom na lahu la yasahi ma delu wax la lu ni mel ca bamba nga xamne mo fi nekkalon yonen ba at ye serigne touba di sañ darul qudus wa mbacke ñew di waru at ma serigne touba di sañ ci darul qudus wa mbacke ñew di waru bu yew fa sa mam soxna asta mbacke dalal ko ci mbeek ne ko ñaan fi barke wax ko fa lol mene su ko lakhbaru ci digam ak mam mon mu dolle waru bam fa amé ay fan ba delu mbacke cheikh bamba ne daru gi amna barke dal di tukhal negam ba ak wurmal ba ni ko touba ngir ga wormal ber ba te señu tiata beti ngir magal ko gi digam ak bayam ba ak wormal ko ku weddi laj ko soxna fati silla momako don xibar ba gan dub silla bisub kerek la domi abbas fatu yalna nu dunnu bunu gawa fatu babu nisaa ku jigen wallahi ne jema roy bintu rasulillahi
1: ikapesen